0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We got 12 minutes after 8 o'clock. Sound from Beanie for you. Sa last hour ng ating program, mga sweethearts. Siyempre pa Jason Steele pa rin. Okay, giving you the hints and giving you the views hanggang 9 o'clock. Ay, teka muna. Ano nang update dyan? Mukhang maganda naman ang sikat ng araw ngayon, Eh, sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga nag-aabang ng kanilang mga grasya, naghihintay ng kanilang sweldo, pero mamaya pa yan. Meron pa tayong ilang oras sa pag-antos. Diba? Pigang-piga na! Wala na nyo'y nabili! Sabi nung karamihan, diba? Ayan ang mga usual na napapakinggan pag umaga. Lalo kapag araw ng sweldo. Oh, wala na dyan! Punya pa yung hapon! Sige lang! Ningkamot lang ta! Diba? Magandang umaga kina Roxanne Maja, kina Wilma Osorno, kina Lordomer Sakala, kay Diato, Mercy Inday Mansueto, kay Ninyo Ansabel Bagto, Marisa Daruin, Leila Raz, Lilia Sususco, Lorna Bismanos, Menard Tismo, good morning! Samuel Mosqueda, good morning! Saka kay Mami Marilyn, magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha? Sana maganda naman ang inyong mga umaga o saan man kayo naroon ngayon. Ay! Sina Marisa Payagan Balansang. Nabasa daw Hard FM ng ang radyo niya. Thank you. Text line natin bukas pa rin sa para sa inyo mga shoutouts. Para sa inyo mga greetings, alright, 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyong lahat mga sweethearts. Maraming sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM again, the Auto City 93.7 FM. Booking on, we got 28 minutes after 8 o'clock. Magibigay ka ni Balisimo. Some from Fear and Karma. Dancing was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sunod. 27 pesos SRP lang. Isang magandang umaga muna. Shoutout natin lahat ng mga sweethearts natin all the way from... Hoy! Isang good morning mga taga Barangay... 34? Ayun, no? 34. Maraming sinamat po sa inyo. Karaten Barangay 31, ang Wabe family at sinakabitana dyan. Magandang umaga po. Ayan, tagang salamat ha sa inyong pagpaminaw. Sana maganda naman ang inyong mga pag-aalmusal. Ganon din ang mga umaga natin lahat. Ha? Good morning, good morning, good morning. Thank you, ha? Sa lahat ng mga tindahan ngayon, maayong buntag. Marami na naman ang mga may-ari ng tindahan na excited, ha? Para sa araw na ito. Pero yung mga nagpalista, excited kayang pumunta sa tindahan mo. Baka makalimutan na naman yung mapa. Yung tamang daan, papunta sa tindahan. Diba? Paalala sa lahat ng mga may lista sa tindahan, ha? Huwag maliligaw! Araw po ng sweldo ngayon. Balikta rin niyo po yung mga sanina ninyo para hindi kayo maligaw, hindi kayo mapunta sa ibang daan. Papunta lamang sa tindahan. Para baka, otro. Okay? Yun lang yun. Magbayad ka ng utang para maka-utro ka. 8:28! Ito na ang sitwasyon ng ating mga kakalsatahan sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin yan si SPG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
2: Magandang umaga rin sa iyo, Jason Steele. Sweetheart, sa madadaan sa Bulwa area, papuntang Ipuna, medyo may build-up na sa crossing ng Makapagal Bulwa. At ganun din naman, vice versa, may build-up din ng Bakagya. Pero kung makadiretso naman sa papuntang Patag, ang Patag area, meron lang konting detour dyan sa ating banda sa TPWH. Pero okay naman, maluwag na maluwag ang Patag hanggang sa makating sa Baminta. At stoplight na naman sa Baminta crossing ng JR Borja. At stopping ko lang dito sa Silina Bridge, diretso Baminta, hanggang paakit na ako sa Master Zone. Ito nung papaba ng Master Zone, papunta dyan sa City o sa Centro, may build up na.
0: Ayun na.
2: Pero, bakit? Maluwag na maluwag. Pero pagbaba, may
0: gitap na. Ayun na. Sige, sige. May pasahero ka ba sa oras na to?
2: Meron si ma'am.
0: Sige, ingatan si ma'am ha. At maraming salamat sa iyong report. Ingatan din ang pagmamaneho. Thank you. HPG J Tagalog Tools ng RRJ Taxi.
2: Yan na latest sa sitwasyon ng mga karsada ng ating nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Tools ng RRJ Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, alam niyo.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
4: Grabe, cute kasulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
5: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?

0: 92.7 Hard FM kagayan de oras sa 93.7 Hard FM pagkinoan. Dua Lipa, don't start now at 8:45. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Ang neutral boys nakikinig sa atin. Shout out sa Team Showbiz Burlasoy ha. Grab car. Huwag ang neutral boys. Magandang umaga sa inyo ha. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa kanilang gwapo nga president, kay Boss Ramonito Dungong, at saka kay Kuya Raymar Salazar. Maraming salamat po sa inyo ha. Ang neutral boys siya. At saka sa Team Burlasoy. Grab car. Yun! Thank you, thank you. Sana yung maganda naman ang inyong mga pagbiyahe. Sa lahat ng mga drivers natin ngayon, hitting the roads right now, maayong buntag mga gwapo. Maraming pasahero ngayon. Sigurado ako yan. Yan dapat ang mindset natin. Kasi kung ano daw iniisip natin, yun ang mangyayari. Kaya maraming pasahero, sigurado ang sasakay sa inyo. Sabi ng iba, maraming ang pasahero, pero naalang sa kasada, wala mang isakay. 8:46, another break is in queue. Final break na ng ating program. At hindi nakikinig pa rin mga sweethearts dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Goal.
1: Hard 92.7.

0: Marco.
1: Dari 2.7 Hard FM kagayan di oras siri. Dari 3.7 Hard FM Buginon. Aras natin 3 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. It's Ben and Ben with Katang Isip. And I guess that's about it. Maraming salamat po sa inyo. Tumabol pa si Brother Demsoy Robles. Maayong buntag. Dagang salamat ha. Paalam na muna si Jason Steele ha. Babalik ako mamaya alas 3 ng hapon hanggang alas 5 para sa aking rebound. At tabayan na po ang ating mga love songs. Si Dr. Heart naman yan at si George para sa ating music. From the Heart until 11 today. Harvey Stone, alas 11 hanggang alas 1. Si George ay magbabalik alas 1 hanggang alas 3. And of course, I got my rebound mamaya alas 3. Tapos, Heartlines na yun. Yung live natin na shoutoutan ha. Pwede kayo mag-on-air dyan. Alas 7 ng gabi para sa Rebound the Money Harvey Stone. Maraming salamat. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. My name is Jason Steele. Enjoy the rest of your sweldo. Payday today, ha? Spend your sweldo right. Kailangan huwag waldas, ha? Madali lang sa magpabina, mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inaasahan ng Commission on Election ng COMELEC na abot sa 74 million ang mga rehistradong botante para sa 2028 national and local election. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, posibleng madagdagan pa ng 1 milyong botante para sa 2028 ang barangay at sangguniang kabataan election. Kaugnay nito ay inaasahang magbubukas ang voter registration sa 2 linggo ng Nobyembre taong 2026 at magtatapos sa Hunyo 30. Samantala, hinihiling ng COMELEC na magamit para sa national and local election ang budget na inilaan para sa BSKE. Ayon sa pool body, nasa 8 billion pesos na ang nagastos sa 19 billion pesos na BSKE budget. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Good morning, sweethearts. Wow, another date with you all in the last day of the month of September. Magkakasama tayo hanggang alas 11 po ng umaga. Love songs ba? O sige, kami na bahala ni Dr. Hart dyan. Mm-hmm. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Kumusta kayo? Wake me up when September ends.
0: Ah, abay gising
1: alam,
0: na.
1: Alam mo yung kantang yan?
0: Yes.
1: Ayan, gusto king
0: nga.
1: Yeah. Wake me up.
0: Eto
1: when
0: na
1: September ends.
0: Gising na.
1: Eto na, huling araw ng September. Ha? September 30, 2026. Good morning po sa inyo lahat. Dr. Hart here. Siyempre, si George and Jan. Kakasama
0: morning
1: na naman po tayo. Dalawang oras ng ating napakasarap na mga love songs dito sa ating programang Music from the Heart. At siyempre, mas pasasayahin pa yan dahil yung sa ating question of the heart. Ano ba pag-uusapan natin today?
0: Eto, medyo ano to eh, maraming makaka-relate nito. Eh.
1: Ay, marami? Akala marami? Ko ilan lang.
0: Oo.
1: Akala kasi, ko ilan lang sila.
0: Marami, Dr. Hart. Dahil, sweethearts, Dr. Hart, maaari nga ba o may karapatan baka mong magselos kahit na wala naman kayong label.
1: Ay! May K ba na mag-S?
0: Oo, may K ba mag Jelly Jelly Ace?
1: Kahit walang label,
0: kahit
1: pwede
0: walang
1: ba yun?
0: Label.
1: Eh wala naman kayo, wala naman tayo, di ba?
0: Ayun, oh, pero bakit nagsiselos ka?
1: Ay, kasi may nafe-feel ka.
0: Oo, sabi nga.
1: Alam ko, oo.
0: Sabi nga, di ba, Mumu?
1: Ha? Ano?
0: Mumu.
1: Mumu, ano? Ano Mumu?
0: Mukhang mag-on.
1: Ay, baka MU.
0: MU?
1: Oo. Oh. Oh. Mag-un.
0: Mag-un.
1: Pwede po na MU. Murang uyab.
0: Akala ko muna. Di ba? Yung mga ganun bagay, Dr. Hart, nang uso na kasi yan.
1: Eh baka, ano din yan, baka one-sided love affair.
0: Yun na nga.
1: Ikaw lang ang may alam na uyab kayo.
0: Sa, oh. Ang ending, selos ka lang selos. Wala ka palang.
1: Hoy, walang patutunguhan yan.
0: Agoy. Pero siguro,
1: Ang aga naman natin. Lumiana.
0: Maraming nakaka-relate nga eh.
1: Oo nga. Oh. Sige nga. May karapatan nga ba daw magselos kahit walang label? Nako. Ayan po yung ating mainit na pag-uusapan ngayong araw ng Wednesday. Wednesday na nga
0: Wednesday
1: pala.
0: Wednesday na.
1: Dos Wells nga pala ngayon.
0: Yes. Kaya marami ding happy.
1: Sige, babot niyo sa amin ang inyong reaction. Ha? Anong take niyo dun sa ating question of the heart? May key nga ba? May karapatan nga ba magselos na kahit wala kayong label? Ayan, babot niyo sa amin through our text lines. 09... ano ba nangyayari sa boses ko ngayon? Ayan talaga, sinisipon ni... 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Sa lahat naman ng mga online ngayon, nako, better check our Facebook page. Nandun may post kami dun, ha? And message us through our messenger sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:14 is our time. Akala mo lang kayo in your dreams.
0: Gusto kayo.
1: Ang sarap ng segue, ano? REO Speedwagon coming in. Here's In My Dreams. You're in Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko. Namaste.

0: is Heart 92.7.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Bakit ba minamahal kita? Bakit nga ba? Ano ba?
1: Alam mo, isang tanong yan na parang kahit sino hindi makabibigay ng definite answer.
0: Pwede bang ang sagot dyan dahil sa taglay mong pambihira?
1: Pwede. Pwede. Ang iba naman, sinasabi nila, wala eh, parang mahal lang kita. It's just love.
0: Eh, ikaw yung tinitibok ng puso ko eh. Hindi ba?
1: Ako ba'y nadidiktahan ko pag kung sino yung tinitibok ng puso ko? Yung mga banat na ganyan talaga.
0: Hindi. May tanong ako dyan, hindi pa ba tumitibok, George?
1: Tumitibok pa naman, Wala pangalan nagpapatibok. Ay,
0: wala ba? Mga marami yata eh, pero ayaw mo lang yata eh. Nagkakaalam ko marami.
1: Marami ba?
0: Bookingan na to, iba-ibang lugar.
1: Parang hindi ko alam yun. Iba't ibang lugar.
0: Ayan, ha? Ay, bakit nga ba nagsiselos? Ha? Dahil nga ba siguro sobrang mahal na mahal? Aha. Parang kanta lang ni Sina Easton kanina, di ba? I'm almost over you. Ikaw na lang lagi. Ikaw na lang lahat.
1: Tingnan mo ko ngayon, di ba? Mundo ko ikaw.
0: Hindi na, yung mahirap. Pero wala naman kayong label. Wala naman kayo.
1: Alam mo, Dr. Hart, siguro, yung pagsiselos kasi, it's a, ano din eh, it's a way of expressing your love. Oo. Talagang love naman talaga pag nagsiselos. Pero, hindi naman ibig sabihin na wala kayong label. Para sa akin ha, wala kang karapatan magselos kung kayong dalawa ay involved na sa isa't isa.
0: Pero kung meron na kayong pagtitinginan sa isa't isa, di ba? Bakit naman hindi? Di ba?
1: Pero yung mga cutie-cutie na paselos ba na, kanina nakita ko umiti ka dun sa...
0: Ay, ganun.
1: Sa magandang...
0: Ay, tumingin ka. Ay, nakita kita habang nag-drive ka, tumingin ka dun sa ano.
1: Ay,
0: may tumawid na ano, ay, pinadaan mo sabay tingin. Pag kayo, okay naman din yun, di ba?
1: Oo, kung kayo ay involved na talaga, kahit pa siguro yung label.
0: Pag merong kayo, di ba?
1: Alam mo, sabi nga nila, Dr. Hart, yung label ngayon, dati siguro, it's a big deal kasi kailangan. Pero ngayon kasi, it's just somehow lumalabas na formality na lang siya. Na parang, alam mo, gets nyo na yung isa't isa. Pero just being an item or kayo, kailangan, parang ano na siya eh. O sige na,
0: pero
1: para lang
0: may
1: matawag
0: George,
1: na.
0: Pero mahirap yan, pag walang ano, wala kayong definite talaga na description sa inyong dalawa.
1: Sa bagay.
0: Kung ano talaga meron kayo.
1: Oo.
0: Sige nga, eto, kung wala kayo, nagkakaintindihan lang kayo, how are you going, paano kayo magsa-celebrate ng mansari ninyo? Ng anniversary ninyo? Di ba? Ng mga sari-sari na yan.
1: Kasi yung puso naman kasi, it just falls out of kanang yung sitwasyon na parang alam niya na eto na yun. Yung parang, okay, gets
0: alam,
1: na.
0: Klaruhin ko lang, alam ninyong dalawa.
1: Correct.
0: Hindi pwedeng alam mo lang.
1: Pero kapag nagkakausap kayo, teka lang, parang tayo ay ano na. Ano na ba to?
0: Ano na ba tayo, di ba?
1: Totoo. Kasi tama din.
0: Actually, sa mga lalaki, ano yun eh. Very essential
1: important
0: yan. Parang humihingi ka ng... Talaga, ano, tayo na ba? Parang tayo na ba? Diba? Klaruhin lang natin to.
1: Kasi, mahirap din naman, you know, mahirap din na mag-move along kayo sa inyong, kung ano man ang namamagitan sa inyo, kung walang ganun eh. Kasi, paano mo siya papakilala sa mga tao na friend ko, ganun. Ano naman pala, you're deeper than that. Mas mabuti nang alam din ninyo sa isa't isa.
0: Sabi ni, ano dito, nagtitext sa atin, sabi ko, nako, George, ayan na naman tayo. Hanggang asa ka na lang.
1: Paano ba naman ito?
0: Marami ba nagpapaasa sa'yo?
1: Parang ako yung umaasa din naman.
0: Yung nga, ito pa, may comment pa dito. Sabi nila, pero ikaw, George, ano sabi?
1: Para kasi ano eh, nagre-relax pa yung puso ko.
0: Talaga, bigat na mga comment ni Papa Ru.
1: Yun na nga. Stay put po muna yung puso ko pa, Paro. Parang,
0: parang may pinaghahanda.
1: Parang ganun. O kasi ang hirap, alam mo sa panahon kasi ngayon, Dr. Hart.
0: Ano? Sige, hirap, ano nga, sige, makinig kami sa'yo. Ano, sa panahon ngayon.
1: Sana kung magpapaliwanag dito. Ano, kasi mahirap na na, you know, you go into things na parang hindi ka pa rin sure.
0: Hindi
1: ang gusto
0: sure.
1: ko kasi na parang handa yung puso mentally, emotionally. At talagang yun ang gusto ng puso't isipan ko. Hindi lang gusto ng puso ko. Kasi ang puso ko, gusto na niya, Dr. Hart. Yung parang,
0: ay talaga?
1: Let's go.
0: Gusto, na, gusto niya talaga? Talaga?
1: Pero yung isipan ko, teka lang ha. Mag-unas din.
0: Para buipigil pa.
1: Parang hindi ka pa handa.
0: Darating talaga yan. May makakasulubong ka. Nasusulat yan eh.
1: Ay, nasusulat. Nasusulat. Eto na. Pakikinggan natin.
0: Uno-uno na sinulat ni Barry Manilow.
1: Ay.
0: Somewhere down the road, our roads are gonna cross again.
1: Ay. Talaga naman. Nababasa po't nasusulat.
0: Hindi ba? Makakatagpo ka rin. Pero dapat alam yung dalawa ha, na kayo. Baka ikaw lang ang may alam na kayo.
1: Ayun lang nga.
0: O siya lang ang may alam. O siya lang ang may alam na kayo. Ay nako. Tapos selos ka ng selos. Nakita kita dun sa ano. Nakita kita sa ganyan. Di ba?
1: Ikaw naman. Ha, gaganunin mo. Ay, na-realize mo. Wala pala akong karapatan.
0: Ayun. Eh, you open your heart to other person, yeah. Di ba? Baka pala, yun na yun. Sige, basahin natin yung mga messages ng ating mga sweethearts. Mula kay 7186, sabi niya, good morning George and Dr. Hart. Nakikinig po sila dyan sa may Camp Evangelista sa Patag. Ayan. Shout out sa kanilang kapitbahay. Ayan. Thanks and God bless. Sino kaya ito? Pakala ng kapitbahay ninyo.
1: Sige, lagay mo para mag-greet natin.
0: Uh-oh.
1: Ito naman from Lady M. Sabi niya, shout out to all Heartnatics. Friend ako sa Tamis na Prutas, sa si Cherry and Sunny Apple Cahilia. Ayan, thank you Lady M. Sabi niya, para sa akin, based on my opinion lang ha, walang K para magselos ang relasyon na walang label. Kasi markada lang yung turingan nyo kahit mahal mo siya. Tapos, di naman masusuklian ang nararamdaman mo sa kanya.
0: Ayun.
1: That's why wala kang okay, dahil walang kayo.
0: Dahil walang kayo.
1: Oh, you were just friends lang talaga.
0: Ayun.
1: Hanggang friends na lang ba?
0: Baka na friendzone. Ano tawag doon? Na friendzone ka. Oh, ikaw ang taas-taas ng expectation mo tapos bigla kang ipa-friendzone.
1: Totoo.
0: Ito sabi ni Ray Damaulaw. Ayan, sa Belino. Sabi niya, good morning. Mga ambungan sa Heart FM. Ay, pura buyag.
1: Gusto ko yan.
0: Para sa akin, wala kang karapatan magselos kung hindi naman naging kayo. At walang label. Maliban lang kung may heart feelings ka sa kanya. Ay, naku. Ringgi lahigit. Murag murag mukantan mo og para daw nga kanta kayo ni Shaira na selos ang puso. Ayan. Ay si ano to, si Ray pala.
1: Si Ryan.
0: Ayan, hi daw kay Mr. Ryder ha. At hi na rin sa mga taga Santa Cruz Village, dyan po sa may Zone 8 Carmen. Ayan. Maraming salamat for listening.
1: Thank you, Ray. At ito si Ate Marifel Digito Ayos naman. Good morning, sweethearts. Dr. Hart, it's Willie George. Well, here I am again. For me po, it's transparent na wala ka talagang kay magselos kung wala naman kayong label. Unless may sikreto kang nararamdaman doon sa tao. So crazy dahil honestly, na-experience ko rin to. This is way back nung dalaga pa ako. Nagka-crush kasi ako sa taong may asawa na. Kasama ko po siya sa work. Itong taong kasi na to, talagang panay-care sa akin.
0: Ay, nako naman.
1: Up to the point na dinadalhan niya ako ng pagkain at inaaya mag-dinner. Ako naman, syempre, nagtaka. Bakit? Bakit ganito siya to think may asawa siyang tao? Kasi kaya sa mga ginagawa niyang yun, parang nahulog. Kumbaga ako sa kanya. Pero, Pinipigilan ko sarili ko kasi alam ko hindi tama. Umabot na kasi sa time na nagsiselos na ako. Kaya ginawa ko na or nag-resign po ako sa work at nag-bakasyon. Diyos ko, napaamin ako. Dito nga na ilalabas niya.
0: Oo, napaamin daw siya dito sa segment natin.
1: Sabi niya, matagal ko na tong kinalimutan. Thank you at least sa kapag share ako. We love you too, Ate Marifel. Thank you sa iyong laging pakikinig.
0: Sabi ni Babaro, parang may kilala ako na ganyan. Itago natin, Babaro sa pangalang...
1: Na. Lagot.
0: Ay, maraming salamat sa ating letter sender.
1: Oo, parang gano'n na nangyari.
0: Ang haba naman.
1: Thank you for the sharing. Gusto ko yung shinare mo yun, Ate Maripel.
0: Ayun, talaga napigilan, no? Meron kasi iba, hindi napipigilan yung mga ganung damdamin.
1: Pero masaya din na parang it's good to have that kind of experience din somehow.
0: Naging masaya yung puso mo, di ba, Ate Marifel? Aminin mo, during that time, naging masaya yung heart mo.
1: Pinasaya ka niya, pinasmile.
0: Ayan. Sige, keep your messages coming, ha. Text niyo po kami dun sa ating mga text lines. 0917-1579927 and at 0961-8924-927. Pwede rin sa online.
1: George. Yan, oo. Sa ating Facebook page, meron po tayong post doon. At sa ating messenger, you can message us sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: May kay ka nga ba magselos? Ha? Kahit wala kayong label. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Yes, this is Rufa May.
7: And GB.
8: Sobrang mahal ang bilihin.
6: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
7: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
6: it's sulit. Let's buy it.
7: Go, go, go!
9: Grabe cute kasulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
10: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
11: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
12: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
13: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
14: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
15: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
13: The best ang mga music sa Heart FM.
14: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 10 more minutes before we hit 10 o'clock. I never dream someone like you could love someone like me. You know, ibang vibes nung kantang to. Parang it makes you realize, no, na ang pag-ibig talaga sobrang hiwaga. Sino ba naman ang mag-aakala na mamahalin mo ang isang katulad ko? Paano ba yan? Wala pa nagmamahal sa atin. Anyways, mga sweethearts, Dr. Heart and I will be with you till 11 o'clock dito po sa ating programa Music from the Heart. Let's read some messages here. Sabi ni 5460. Good morning, Dr. Heart and Mom George. Habang taglay mo pa ang iyong puso at tumitibok pa ito, ay hindi mo talagang maiwasan ang umibig. Kahit alam mo na sa iyong sarili na hindi ka karapat-dapat sa kanya dahil sa katayuan ninyo sa buhay. Subalit, mga ka-heartinians, kung tayo man ay magmahal, kailangan na nasa tama tayong landas. Huwag masyadong sundin ang utos ng ating puso. Kailangan lang na handa ka sa iyong sarili dahil ang pag-ibig daw ay tulad ng isang ligaw na bala. Hindi mo alam na tinatamaan ka na pala. From Altans ng Kugman. O, diba? Gusto ko yung sample niya, yung ligaw na bala. O nga naman, kasi hindi natin alam eh. Yun nga sabi natin, hindi natin natuturuan ang puso. Pero nakokontrol natin ito. That's why the mind, that's what Dr. Heart is always saying to us. That's why the mind is, you know, over our hearts. Dahil kailangan ang utak, ang mga ibabaw, higit sa lahat. Diba? Ay, ito, Ma'am Joanne Ranara. Sabi niya, may label man o wala, may karapatan ka as long as both are presently in the relationship. Pero kung hindi naman naging kayo, ay wala ka talagang kay, dear. Thank you, Miss Joanne. Diba? Ang sarap pakinggan ng mga ganong mga take, ano, yung mga take ninyo. Galba na agnaman. Hello to Kuya Gary. Walang karapatan. Kung walang label, ganun lang kasimple ang sabi niya. Well, if you guys wanna join us and share your thoughts, perhaps some of your experiences, why not message us at yung text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Uy, Facebook page natin ha. Ready na yung post natin dyan. And of course, you can message us doon sa Messenger, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. We got 7 more minutes bago po mag-alas 10 ng umaga. Let's hit more love songs sa chikahan sa aming pagbabalik sa second hour ng ating programa. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. How could it be? Kasi nga, walang karapatan na magselos. Eh, walang label. Diba, hati yung mga nakukuha nating opinion. May iba na parang they do agree doon sa pagsiselos na walang label. Yung iba naman hindi. Kaya eto, we will have a deeper conversation with that dito po sa ating programang Music from the Heart hanggang alas 11 ng umaga. At kami ni Dr. Heart ang yung makasama dyan. Ayan. Di ba, Dr. Heart?
1: Mm-hmm.
0: How could it be?
1: Malalimang pag-uusap.
0: Correct. Totoo. Ay.
1: How could it be? Sabi ni Eddie Murphy, how could it be na nagsaselos ka na wala naman kayong label?
0: Ay, bakit naman kasi? Eh, bakit hindi nalang lagyan ng label?
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Eh, baka hindi naman agreeable both parties, no? Diba?
0: Ah, baka. They're still getting
1: into that. Yun na nga eh. Sinasabi ko kanina, baka ikaw lang may alam na mahal mo siya.
0: One-sided.
1: Diba? Kasi pagkakaroon ng label, may both understanding kayong dalawa.
0: Correct, diba? Correct.
1: It takes two to tango, that's what we're saying, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Dapat nag-agree kayong dalawa. Eh, yun na nga, baka iba yung pagtingin niya para sa'yo.
0: Eh, parang ikaw lang yung nag-a-assume na mahal ka niya. Eh, pwede mo naman sigurong, ako, I can actually ask the person. Bakit nafe-feel ko, eh? Bakit ka nagsiselos? Bakit nagsiselos yan? Or kung ako man, meron akong ganung feeling na parang ganito yung feeling ko. Parang hindi ako comfortable na nakikita kang ganyan ka din sa ibang tao.
1: Ayun. Minsan kasi, diba? George, may tinatawag tayong likas na katangian ng isang tao na talagang sobrang bait, no?
0: Mm-mm.
1: Caring na tao. Meron mga ganyan eh. May mga qualities ng tao na ganyan. Tapos minsan, dumarating tayo sa point, sa isang sitwasyon na parang nami-misinterpret natin yung kabaitan,
0: yes,
1: ng isang tao towards us.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Mm-hmm.
1: So parang, ito pinapakita sa akin.
0: Oo.
1: So parang, parang interesado din yata siya sa akin. Di ba?
0: Parang gusto niya din to.
1: Oo. Diba?
0: Ayun nga lang, may parang.
1: So nag-a-assume ka na ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang mahirap. Nag-a-assume ka na eto, ito kasi, we always assume base dun sa gusto natin.
0: Ay, oo.
1: Di ba?
0: Abay, sabi nga natin, lagi natin narinig yan, na do not assume unless stated.
1: Aha.
0: Oh, kapag naisabi.
1: Objection, Your Honor.
0: I seconded. yung tipong hindi mo naman kailangan na mag-antay pa. Alam mo yun, hindi mo na kailangan antayin pa yung isang tao.
1: Mm-hmm.
0: Tapos biglang sasabog sa puso mo na nagsiselos ka na pala.
1: Ay,
0: ikaw naman, sabi nga nila, Dr. Heart, kapag may emotional attachment na yung isang tao,
1: mm-hmm,
0: abay, dito na nag-create ng mga friction such as pagsiselos, mm-hmm, pagiging territorial.
1: Well, talaga yung territorial, kaya tayo nagsiselos dahil nga territorial,
0: yes,
1: tayo eh. Likas din sa ating mga tao yan. Kung ang aso nga, territorial, di ba? How much more tayo? Mga pusa, ganun, mga animals, di ba?
0: Oo.
1: Pag lumapit ka dun sa kanilang
0: teritoryo.
1: Parang ganun ka din.
0: Di ba? Gapamanhag.
1: Kumbaga, ito yung sitwasyon, George, ano? Eto, may na-meet ka isang tao na sobrang caring, sobrang bait. Ganun, nakikita mo yung qualities ng isang tao na gusto mo para sa'yo. Di ba? Eh, paano kung likas talaga siyang ganun, ginawa din niya dun sa ibang tao.
0: Doon nga.
1: Di ba? So, nakaka-feel ka na ngayon ng
0: selos.
1: Jelly-jelly. Parang akala ko, ako lang. Oo, eto naman pa. Di ba? Hindi mo alam na ganun pala talaga siyang klaseng tao.
0: Ay.
1: Likas na nagki-care talaga. Caring
0: yes,
1: person.
0: Yes,
1: Alright, tingnan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin.
0: Ito.
1: dito tayo sa ating text line natin.
0: Sabi niya dito, Dr. Hartsy, 5460, kasabihan lang na ang sundin at inutak sa ating puso. Ngunit ang katotohanan talaga na lahat ng umiibig ay ang puso ang nasusunod. Alam niyo, there
1: parang
0: is partly true on that.
1: Parang nag-a-agree ako dyan.
0: Realistic tayo dito. Minsan, pinaparemind lang natin, di ba?
1: Diba ho, ano talaga, kaya nga sabi ko kanina, ina-assume natin kung ano yung gusto natin.
0: Correct.
1: Diba? Ang gusto natin ng ganito, talagang, minsan nga, pinupursue talaga natin.
0: Ay, oo.
1: Diba? Ayan. Eto naman, mula kay 0159. Papagreet yung mga friends natin dyan po sa may Chinky Tea. Hi, kina Miss Jenny, kay Miss Jenny Lou, Miss Jinsky, and kay Miss Bonalos La Chica. Ayan. From Tibas, the Damon Cagadas, dyan po sa may Eden Solis sa Indahag. Ayan, maraming salamat for listening. And mga nandyan ngayon, sina FNs ba?
0: Sa Eden. Sa
1: Sa Eden ito. Oh, akala ko yung FNs.
0: Sir Efren.
1: Typo error. Sa kanilang resto manager, si JM Bonalos, and to Julska Estanio Enan. Yeah? And to, sino ba yan?
0: Eric Danlag.
1: Eric. Ah, kulang-kulang yun. Eric Danlag, yung kanilang former resto ng isang food chain. Yeah. From Tibas, the Damon Cagadas.
0: Ay din kay Ma'am Susot Poblete from Chinky.
1: Ay, meron pa pala sa baba.
0: Eto, 0448, Dr. Hart, sabi niya, mahimuot ko sa question. Morning, Ma'am George and Dr. Hart, tapos naningaw ko pamino sa mga tubag sa mga ka-sweethearts. No comment na lang ko. Basta nalingaw ko, nagisiha ko, magpaminaw, na ako'y ma-remember.
1: Aha, ay, na'y ma-remember. Ayan na.

0: No, kaya magselos din naman siya.
1: Ayaw.
0: Maraming salamat, Tuni, ng Puro 4 Norte, Don Carlos. Ha? At sa lahat din ng mga boarders daw, kina Marjorie, kina Angela, Angel, Shane, to Chen Chen, Mirai, and to Shara. Ayan. Maraming salamat for always listening, mga taga Don Carlos, Bukidnon.
1: Don Carlos, yan. At sa kanila nga. Nakakatuwa naman. Aurelio Haber, maayong buntaga. Thank you for always tuning in. Ayan, sabi niya, good morning. Uy, buyag-buyag. Ayan, sabi niya, shoutout si Sonia, Mama Bell, at Papa Buds. This is a house foundation works from Ilocos, Slovakia, of safety officer Aurelio. Di no work, no pay man. Shalom. Ang inyong kauban pirmi tuwing 9 a.m. to 11. Ah, sa may Green Valley. Ah. Ayusan, Santa Lucia, Ilocos Sur.
0: Ay, nako, maraming salamat ha. Talaga abot kami dyan. Nakikinig kayo lagi.
1: Maraming salamat.
0: Maraming salamat. Sige, keep your messages coming. Dagsahin nyo kami ng mga mensahe ninyo at babasahin namin lahat yan. Ay, mga reaction ninyo ha sa ating question of the heart. Again, for those who tune in late, eto po yung ating question of the heart.
1: Abay, may karapatan nga bang magselos kahit nawala kayong label?
0: Text us through our text lines. At syempre, pwede din kayo mag-drop ng inyong messages dun po sa ating online, ha? Sa ating Facebook page. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 10:29, magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Third Avenue. Why can't it be? Bakit hindi pwedeng tayo?
1: Ay, bakit nga ba?
0: And yet, there you are, making that jelly.
1: yung tanong sa nang selos ba? Kasi walang label eh. Bakit hindi na lang ako piliin mo para may karapatan na akong magselos?
0: Ay, nako.
1: Diba?
0: Ang hirap kasi naman kasing turuan ang puso eh.
1: Oh, nga, totoo. Ang puso, hindi natuturuan, pero sabi ko nga kanina, nakokontrol siya.
0: Mm-hmm.
1: Pwede mo kontrolin kung ano ang talagang tinitibok ng puso mo. Ibig sabihin, hindi naman, hindi kanya madidiktahan talaga kung sino at kung sino man ang iyong iibigin.
0: Eto nga, tingnan natin yung mga comments ng mga sweethearts natin mula kay 4994. Sabi niya, ay nako, sa tagal naming mag-friends tapos unti-unti nahuhulog na pala ako sa kanya. Tapos one time, nagmuni-muni kami.
1: Uy!
0: Kiss ko nga siya bigla.
1: Uy!
0: Gulat siya. Tapos kiss niya rin ako. Baka saan to babunta, ha? Sabi niya, yun na nga. Yun na ang the beginning and the end namin. Tagantayan lang pala. Lesson dito is no gods, no glories. Just sharing. Kinilig ako eh.
1: Ay,
0: talaga. Sino ba to?
1: Ako din. Kinilig ako.
0: 4994. Ay. Mga taga Capcom.
1: So ibig sabihin, Dr. Hart, you really need to make the first move.
0: Ay, talaga?
1: Oo, kasi sabi niya, tingnan mo, siya yung, ano siya eh.
0: Kiss parang, nga daw niya eh.
1: Oo, parang kiss niya ako.
0: Kiss ko siya. Nag-kiss-kissan kami.
1: Parang nursery time. Diba? O, nag-first move siya. Siguro, tinimpla niya yung panahon. Talagang tines niya. Be, pwede. Baka kasi simba ko, diba? Baka suntukin siya noon. Kasi,
0: ay, nako. Ay, nako. Dapat sana nagpaalam ka muna.
1: O, sana nagpaalam. Nagpaalam ka ba?
0: Paalam ka ba?
1: Oh.
0: Can I kiss you?
1: Oo. Oh. Pwede mga ganun yung mga diba?
0: Ay, nako. Hey!
1: Kinilig din kami. Araw,
0: kinilig din kami, ha?
1: Totoo. Dems, good morning, Demsoy Robles. Ayan. Ganda ng number ni Demsoy.
0: Yun na nga eh. Ito naman, ay nako, ito matindi to. Si HPG Joseph Ranara.
1: Ay, grabe.
0: Sabi, shoutout daw sa lahat ng Ipotada taxi drivers dyan po sa may Bloomingdale, Ipunan. And always talaga yan sila, naka-Heart FM. Thank you.
1: Happy morning! Mm-hmm. At ang Kito the Taxi din ha, dyan sa my name kit kay. Happy morning! Sabi ni 7186, basin o BS daw.
0: Anong BS?
1: Bugnaw si
0: Mike. Ay!
1: Sabi niya, moong tama na nandiyod sa selos, iyang mabuhat. Ay, kasi hindi niya masabi.
0: Oo. So hanggang ganyan na lang, di ba?
1: Oo. Tapos may ano pa naman, 'di ba? May ang tawag nito, the general thought na ang babae talaga hindi nagko-confess, hindi nagfo-first move.
0: Mm-hmm.
1: Dapat yung lalaki ang una mag-first move.
0: So ibig mo ba sabihin diyan, babae lagi ang nasa ganitong sitwasyon na nagseselos lagi?
1: Ha? Hindi ko naman
0: walang
1: sinasabing
0: label.
1: Oo. Pero sa nalalaman ko at sa na-experience natin, madalas yung babae yung parang ganun.
0: Ay, may kakilala akong ganun.
1: Ay, talaga.
0: Ay, huwag na wala.
1: O, di ba? Kasi, andun kasi yung ano namin eh, di ba? Kahit na hindi, walang label.
0: Mm-hmm.
1: Pero kasi kapag andun na tayo sa feeling na ay, parang kami na hindi.
0: Ay.
1: Andun na
0: eh. Napakalaking question mark niyan. Di ba?
1: Dinidibdib namin na parang, ay, hala. Kapag ganyan siya.
0: Tapos
1: sa
0: minsan, pag ayaw sa inyo, nagagalit kayo, di ba? Ito ba? Mga ganyan. Kawawa naman kami mga lalaki nito.
1: Dapat naman kasi, ang mga babae din, hindi lang kami nililigawan sa chat at saka sa text. Magpakita din ng ano.
0: Magpakita!
1: Nang more sa lalamativo. O, yun. Hindi yun sa chat at saka sa text. Ano ba yan? Akala nyo mahuhulog kami dyan sa mga ganyan-ganyan.
0: Ay, ako din. Hindi din ako nahuhulog sa ganyan.
1: Ano, easy to get? Yung mga ganun. Hindi. Oh, dapat kapag ako, I agree na kapag nalilita.
0: Dapat magpakita talaga.
1: Yes.
0: Na kung totoo ka.
1: Yes. Oh. Siyempre, baka naman, catfishing yung nangyayari. Uh-huh. Hindi naman, ikaw ba talaga yan yung nasa Facebook profile mo?
0: Oo, oh, kasi kami lalaki, titignan kaagad namin yung ano eh. Oh. View profile.
1: View profile. Ah, ganun pala. Ganun kaagad yan eh. Oh, AI uh-huh. pala yun.
0: Uh-huh. Ay, nako. Oh, diba? Kayo padadala sa mga ganyan ngayon. Maraming ganyan ngayon. AI lang, ha?
1: Ay, sinabi uh-huh. mo pa, Dr. Hart, sobra.
0: Oh. Ay, nako, daming messages daming talaga. Messages. Sige, banata natin. Ratsadahan natin. Mauubos na yung oras natin. Sa baunahin ko.
1: Loading pa. Ayan, ito.
0: Wala kay Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming. Sabi niya, oo, may karapatan kang makaramdam ng senos kahit wala kang label. Dahil hindi naman kailangan may relasyon para magkaroon ng feelings. Minsan, ang selos ay hindi dahil may karapatan kang angkinin siya, kundi dahil mahalaga na siya sa'yo kahit hindi pa kayo officially magkasama. Shout out daw to Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Diyan po sa may Bara Makabalan.
1: Hi
0: po. Good morning, Ate Gigi.
1: Good morning. Ito naman mula kay Mommy Marilyn Gonzalez. Medyo mahaba-haba itong thought ni Mommy, ha?
0: Sabi Bunal, niya, Mommy.
1: Sabi niya, apil-apil po ko, B. Mm-hmm. Sabi niya, kung pag-usapan natin tungkol sa pagsiselos, yes, walang karapatan na magselos ang isang tao, lalo na't wala pang ang label. Ang pagsasama nila siguro, hayaan na natin magselos siya, pero wag na lang niyang ipakita. Nakakahiya naman. Keep it secretly na lang, ha, sa puso. Pwede ba? Pero ang damdamin naman ay di mo mapigilan yan. Kung nararamdaman niyang magselos, lalo na't mahal niya ang taong yun, maski wala namang naging sila. Kaya ikaw, puso, mag-move on ka na lang. Or mag-level up ka hanggang matagpuan mo yung taong magmamahalan o magmamahal siguro sa'yo at mabigyan ng label ang relasyon ninyo. Pero sana di kanya bigyan ng rason para magselos.
0: Ayun.
1: Period. Gusto ko yun, Mami, ha? O gusto ko yung mga thoughts.
0: May hugot ka rin, Mami Marilyn, ha?
1: Happy morning sa'yo. Thank you.
0: Shout out daw kay Marilyn Gonzalez. Ayun yun. Marilyn siguro yan. Luz Pajaron and Eng Cabisada. Diyan po sa may Zone 8, Bulwa. Galing po yan kay Lita Ozaraga Fabela Aldovino.
1: Good morning. At kay Marcelo Bahaino naman. George, morning po sa inyo. Regards lang po sa lahat na nakikinig ng Heart FM. Yan lang po. Salamat. Good morning.
0: Kuya Efren Uwayan, good morning. And happy Wednesday
1: sa iyo. Happy Wednesday. Sir Efren, Nanay Siding. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Ayan, magbabalik pa kami ni George, ha? Maghahanap buhay muna kami. We'll be back for our final set. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart on 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. The ones right there. Nagtatanong uli, ano ba talaga tayo? Ba't ka nagsiselos?
1: Nagsiselos ka, yan, ibabalik ko sa'yo ang tanong. Ano ba talaga tayo?
0: Ah, diba?
1: Ayaw mo ko sagutin.
0: Nagsiselos kahit walang label. Talaga naman.
1: Bakit yan?
0: Eto ha, isang minuto po bago sumabit ang alas 11 ng tanghali. Eto, pasadahan muna natin yung mga pahabol pang mga mensahe dito sa ating text line. Mula kay 5513, pa-shoutout sa mga kanyang pasahero na pinaka-Wafa daw. Wafa Jude. Geraldine de la Serna from Kuya. Thank you for listening.
1: Sana nakikinig pa yun yun.
0: Ay na eh.
1: Oo. 5891, George, Dr. Hart. Always naka-background ng Heart FM diri sa my Marv Barbershop. Ilaya Carmen, shout out sa inyong tanandiya.
0: Ay, shout out ha. Shout out diha. Sa mga amigo diha. Suroy yun niya ako diha. Sekreto ng mga pogies.
1: Gusto ko yan. Ano na, may binigay sa inyo si Dr. Hart. 4994.
0: Ayun yung kanina. Mga taga Capcom ha, maraming salamat. Saan ba na bilong na yung Capcom? Gusaba?
1: Gusa ata. Yeah. Sa ganyang area. Ayan. Kay 0788 naman, shout out kay Roban Dayang, nag-ingon, dili siya siloso, pero territorial daw siya. Don't cross the line para walang hard feelings.
0: Ay, talaga naman.
1: Parang galit naman. Thank you, ha.
0: Don't cross the line.
1: Don't cross the line.
0: Alam natin kung where we stand, di ba?
1: Correct. Let's cross the bridge when we get there.
0: Ayan. Si Ate Marifel, ayan, tumatawa dyan. Uy, mahirap pag wala kang kasama, Ate Marifel, ha? Ikaw lang isa, ha? Delikado na.
1: Kasi
0: tumatawa daw siya. Laughing while preparing for lunch. Napabahak-hak tuloy ako.
1: Buhak-hak lang dyan. Sa atin namang tingnan natin sa ating Facebook page, Dr. Hart.
0: Para pa ba mga pahabol dyan?
1: Yung ating Facebook page kasi, ayan, mga sweethearts, napakasaya natin kasi talagang we are growing and growing. So, bisitahin nyo ha, pa-follow, like, and share yung Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
0: Asa pa ba tayo?
1: At sabi ni Ate Sonia Bacaro, nakakahiyang aminin, minsan hindi maiwasan na magselos. Lalo't close friends mo talaga. At ayaw nyo sa babaeng sobrang nagpapakita nang sa baga OA action, sabi niya sa friends mo or classmates, kasi ayaw mo siyang masaktan. Sabi ni Ate Melissa Robete naman, habang nagluluto ako, nakikinig din ako sa inyo. Maganda naman ang mga music niyo.
0: Ay! Tenchu.
1: Ingat daw ha. Si Sir Jimmy. Uy, ang saya ko. Ang saya ko sa inyong dalawa.
0: Ay, talaga?
1: Good to know.
0: Ay, talaga naman. Alam mo yun, saya-saya namin ng mga ganyan.
1: Mga diba, happy endings.
0: Mga ano natin sa Heart FM, mga sweethearts natin. Na talagang,
1: diba?
0: Ay nako, konting away lang yan. Naaayos din yan.
1: Manya-manyaran na, lambing-lambing.
0: Shoutout din sa Jordan Taxi. Nako,
1: mingaw.
0: Mingaw daw ang pasada, may pusa na yung taxi nila.
1: Di magkakaroon din yan.
0: Sa lahat din ng taxi drivers na patuloy na nakikinig at nakatune in sa Heart FM, thank you so much. Ingat kayo sa inyong pamamasada, anumang kulay kayo.
1: Oo, totoo.
0: And of course, sa lahat din ng mga TNVS drivers, ha? Maraming salamat for always listening. George, wrap up na tayo.
1: Yung may ganitong sitwasyon, yung mga wala pang label, isa lang talaga ang gagawin natin para to bridge the communication and the misunderstanding. Ay, ba'y mag-usap na kayo? Ano pa bang inaantay ninyo?
0: Baro OT na kami. Daming messages eh.
1: Sensya na po.
0: Dinadagsa kami ng mga messages ng sweethearts natin.
1: Mamaya, magkita-kita tayo sa dito. Talauna hanggang alas 3.
0: Ayun. Alamin nyo muna. Alamin muna natin kung ano ba talaga. No? Ano ba talaga ang estado ng ating pinagseselosan? kung wala naman talaga, focus tayo sa iba. Baka pala dun marireciprocate yung ating nararamdaman. Papaalam na po kami. Susunod na si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Si George, babalik mamaya.
1: Alaw na hanggang alas 3 tayo, ha? Dear Heart.
0: Dear Heart.
1: Kita-kita tayo.
0: Ayan. At syempre, ilang araw na lang ba bago magpasko, George?
1: Abay, 86 dias na lang para mag-Feliz Navidad.
0: Yun! 81 days to go before Christmas, last day of September ngayon. Mabuhay kayong lahat. So, salubungin natin ang October ng napakagandang mga good vibes.
1: Correct.
0: Once again, maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang messages, kanilang reaction, kanilang violent reaction, at ganun din ang kanilang mga views and opinions dun sa ating question of the heart. Bukas uli, kita-kits tayo, same time, same frequency, dito pa rin sa inyong Heart FM. This has been your Dr. Heart
1: and George.
0: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat kayo lagi, and always remember, we heart you.
2: Heart FM plays the tune of the Christmas season.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:38 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Happy Wednesday, everyone! Kumusta po yung pagbango natin ngayong umaga na to? Sana alive, alert, enthusiastic po yung Wednesday natin. At yung mga nasa trabaho na ngayon, ako, tuloy-tuloy mo lang yan, ha? Bisi-bisihan, petex-petex. Anyway, let's enjoy our lunchtime once again. And of course, ang dami natin putahe dito, ha? Magaganda mga music. And let's fill in your, kainan, yung lafangan natin ng mga magagandang mga vibes through our music. At lalong gaganahan kayo, di ba? Kung wala kang gana, kasi wala na nagyaya sa yung kumain, di ba? Uy, kain na! Yung mga kumakain ngayon, ha? Nasa mga canteen. And of course, yung mga nasa kanilang mga paboritong eatery. Shoutout po sa inyong lahat. Happy, happy eating po. And eto na, si Marifel. Ginitaang nangka ta for today with bulinaw and pineritong isda. Nako, ang sarap naman yan. Nakakalawa yan, Marifel. Good morning to you, Marifel. Demsoy, mayong-mayong morning sa imo. And also kay Sir Efren Uwayan. Eto na, meron pa rin yung pa-countdown ni Sir Efren pa... hanggang Pasko na, ha? Baka may regalo tong aabangan namin dito kay Sir Efren. Maraming salamat in advance, Sir Efren. And also sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanaan, good morning BBQ family natin. Ang ating mga suki dito sa may Indahag. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Especially yung ating mga habal-habal drivers natin. At saka yung mga nanay natin na busy-busy ngayon sa mga tindahan nila. Yung mga wala. Nag 24 hours check sa ilahang baboy kay mga nakay na. Sayang naman, di ba? Laking kita niyan. Happy-happy listening po sa inyo. Kaya yung anak nila nagtataka na, mag-isa yung anak. Ako ang baboy. Anyway, oras natin 40 minutes after 11 o'clock. I'll be back with the music from Jennifer Lopez. Of course, dito pa rin sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di nito-toxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
5: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7. Hey, it's midday.
1: Feel your heart
3: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Hinihintay pa ng Dolly Region 10 ang go signal para sa muling pagpapatuloy ng payout ng tupad beneficiaries at ilang programa ng ahensya. Ayon kay Dolly 10 Technical Director JV Vasallo, pansamantalang natigil ang disbursement at pagpapalabas ng sweldo mula September 18 hanggang November 2 kaugnay ng election ban dahil sa pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan election. Sinabi ni Vasallo na kailangan munang maghintay ang mga beneficiaryong may hinihintay na sweldo hanggang sa magkaroon ng abiso para sa pagpapatuloy ng payout. Samantala, nagpapatuloy naman ang trabaho ng ilang tupad beneficiaries na kasalukuyang nakatalaga sa mga proyektong nasimulan. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.

0: 12:19 ang oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayo nakatutok dito sa ating programang Heartbeats on a Wednesday. Of course, dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. And final hour na po tayo, ha, dito sa ating programang Heartbeats. At huwag niyong kalimutan mamayang gabi, sama-sama pa rin tayo 7 till 9 o'clock. Masayahin natin yung Wednesday evening natin, ha. Tsaka last day of the month. At alam nyo na kung anong araw na to, di ba? Sabi nga ng kaibigan ko, dalawang beses lang daw siya maging masaya every month. Every 15 at saka 30. For sure, ngayon, masaya yung kaibigan ko. Pero paano yan? Andaming loan. Anyway, happy listening kay Joseph Ranara at pabate sa kanyang pasahero si Ma'am Mimi and sa kanyang son si Dre. Happy listening po sa inyo. At saka yung mga sweethearts natin kumakain ngayon dyan, ha, iialag punggo-punggo dyan po sa may lapasan. Yung kainan din dito sa may Bacongas Street. Happy listening po sa inyo, ha. Mga silingan nila diha nga puros naka Heart FM. Shoutout po sa inyong lahat. At saka yung sa Ibora Store. Hello to you, ma'am. Happy listening po sa imo. At hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Santo Niño, Lapasan. At syempre dito sa may Makabalan, ha. Simplicity Vulcanizing Shop and Car Wash kay Gigi at also kay Sir Jules. Shoutout po sa inyong lahat. Napaisaging diha, G. O say paniood doon nato din na, ha. Oh, happy listening po sa inyo. Thank you so much. 12:21 ang oras natin. Magbabalik ako with more music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka. Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: The best variety of music all day. Ha!

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:35 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load, daming pa-bonus, dibitin. O yung mga nabitin sa pagkain nila ngayon ha, o paglungag lang usap. Diba, rice is life talaga eh. O, importante, ang daming... daming rice. Okay, sa mabitin ka dun sa ulam, at least yung rice, pwede pa. Kahit anong isabay natin sa rice, pwedeng-pwede. Pwede nga, toyo, tsaka asin, di ba? Lagyan ng konting mantika. Naku, sold na yan. Pero ngayong araw na to, medyo bongga tayo. Yung mga may plano mamaya na mag eat all you can. Oy, sama nyo ako, ha? O, saan ba yung may masarap na eat all you can dito? At saka yung mga experience nyo ng eat all you can na talagang sulit na sulit yung bayad nyo. Reko naman dyan. Maghintay ako sa mga message nyo, ha. Yung mga mahilig talagang maghabhab, maglafangan, at saka yung magmukbang. Anyway, happy listening. At saka happy kainan sa ating mga sweethearts ngayon. Nasa loob po ng Kogon Market ang ating mga sweethearts ngayon dyan na umihigop ng mainit na sabaw. Of course, yung mga ating mga Muslim eateries natin dyan. Sa ating mga Muslim brothers and sisters, happy listening po. Maayong pagpaniud to sa inyo. Ang sarap talagang kumain ng medyo maanghang, di ba? Yung ano ba yun? Yung pater at saka yung may palapa. Ay, kailan kaya tayo babalik dyan, ha? Anyway, happy listening po sa inyo. Hi na din po sa ating mga sweethearts dito sa may Pinikitan at dito din sa may Kamamanan, of course. Dyan sa may Buntong Kamamanan at saka dito sa may Seminary Drive. Yan, ha? Happy listening po sa inyong lahat. Happy listening. Taga diha na yun na si Mommy Marilyn sa may Kamamanan, ha? Nag-boarding house siya din, ha? Para ma-appeal siya sa atong BBQ family. 12:37 na pong oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mga sweethearts, kabaludzog ko nga daghan makarelate ani. Kay halos tanan, online na karun. Ug syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya ug wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad, para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash-in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kumpleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirmi na ay sulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM and 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday.
1: Feel your heart
2: with heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, alas 12:50 ng oras natin, sweethearts. Final break na po sa ating programang Heartbeats. Siyempre, shoutout sa mga nagtututpik na dyan, ha? Yung mga, yung iba naman is nang himagas na. Ako, kumain ng alohalo. Ano pa ba yung mga favorite dessert nyo dyan, ha? Sarap kumain ngayon ng Maha Blanca. Actually. Anyway, happy listening din sa mga inaantok na. Diba? Yan talaga yung kalimitang sakit pagkatapos kumain. Ako, magkape tayo, ha. Pwede naman tayong umidlip siguro mga 10 to 15 minutes at saka balik na naman sa trabaho. Anyway, happy listening. Batiin natin ng magandang tanghali, ha, ang ating mga sweethearts dyan sa ANC Fire Extinguisher dyan sa may NHA Phase 1 Kauswangan. Araw-araw din silang nakikinig dito sa Heart FM, ha. Happy listening po sa inyong lahat. May mensahe sila na bawal maglaro ng apoy. ANC Fire Extinguisher, sa lahat ng mga staff nila dyan, ha. Maraming salamat talaga. At sa ating mga sweethearts ngayon, sa may Shell Station, dyan sa may NHA Kauswangan, shoutout din sa inyo, ha. Sa lahat ng mga gasolinahan natin dito sa Heart FM, na nakikinig dito sa Heart FM, sa lahat ng kanilang mga pump boys, shoutout po sa inyo, especially dito sa may Kibawe. Bukid nun, yung Phoenix Station nila dyan. Araw-araw nakikinig dito sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyong lahat. 12:52 na po ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Sa makabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa iatsal makabuhay plus dietary capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Ka makabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang iatsal makabuhay plus dietary capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXN. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: dyan. And you guys, let's hear. And I wanna, you know some shoutouts that you have in there. Ako na bahala. All you have to do is just hit these numbers for you to text me and save it, huh? So that every day you can do your shoutouts and greetings. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page for you. Follow, like, and share. Art FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 33 minutes past 1. Let's hear some songs, okay? From Paul McCrane and many more. After this break, keep it here. So Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit kusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na ilain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM 加減でおろ and 93.7 Heart FM ボケノン Hey, it's 1:47 on the clock And I know you fell in love right there Something from Paolo Santos And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule It's never too late to be healthy Ngayong hapon na ito. Aside sa masaya tayo kasi kaching-kaching day. Uy, pumasok na ba? Yan yung tanong ng bayan ngayon eh. Pumasok na ba? Ano yung pumasok? Ay, kung pumasok na, I'd be very happy. Oh, happy payday. Uy, ano ha? Ipon-ipon. Ito, batiin ko lang. Yung mga sweethearts natin mula kay Mami Jovi Ayo. Shoutout natin sina Jolene Cruz, Honey Loretta, and Vanji Pakudanat, Jam Mini Grocer sa may Carmen Market. Mga yung number. Oh, sige. Thank you, Mami Jovi. Nakikinig daw sila ngayon. Happy, happy afternoon. And happy listening. Also, hi to Sir Jor Moral. Ayan, maraming salamat sa inyo laging pakikinig. Nakikinig din sa atin. Oh, yung Kevin Enterprises. Hi kay Miss Irene, Miss Alfie, Sir Dennis, Sir Jasper, and Sir Kevin. Magandang hapon ha. Thank you. 4866, yung mataga ANC Fire Extinguisher Trading. Diyan sa may NHA Phase 1. Kauswagan, always listening, nakatune in lagi. Enjoying our beautiful songs. Thank you. Sige na, mag-text na kayo. Oo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung ating Facebook page, ha? Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1:49 now. Whoa. Let's hit the second hour ng ating programa. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. I
1: see Heart 92.7
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matan-ad na ubanan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang suusyo alang sa masimsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 215. Oh, Jim Brickman with Do It Off the Gift. And that song was brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus sa DBT. Kasama si George sa second hour ng ating programang Dear Heart ngayong hapon. Grabe. Umaapaw ng biyaya today. Umaapaw din ang pag-ibig. Oh, let's share that love that we have inside. Diba? Ayaw iloom. Eto, batingin ko lang yung mga pabati ni Mami Marilyn dito. Happy listening kay Alfredo Saholga ng May Taxi at si Ricky Bahian ng Docmo Taxi. Magandang hapon, Mami. Thank you sa inyong laging pakikinig. Yung mga taga-kamamanan. Magandang hapon, sabi ni Mami Marilyn. O, si Ate Marifel de Quito Ayes naman, always lang juko diri George. Continue sa pag-emote. Love you too, te. Maraming salamat. Also, shout out to our pretty ladies. Kay Beth Factura ng Punto at kay Sarah D. ng Upper Nazareth. Thank you. Sa inyong pagmamahal lagi sa Heart FM, ha? Our love and hugs to you. You wanna say thank you? You wanna say hi to someone? Let me go ahead and do that for you. All you have to do, you know the drill. Say text nyo lang si George. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, do not forget Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 216 now. Let's bring some love this afternoon. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash.
5: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dibitin!
7: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026. Where your new adventure begins.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: be playing you more. Keep it right here with me, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba, tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Pumunta akong ingon na, tinutuloy ko kung sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga dili ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatamag sa atong kinabuhi.
4: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM 加減料路 93.7 Heart FM ボケノンサバイサバイだよ Love is the answer Hi, indeed Pag-ibig lang talaga ang sagot sa lahat ng mga ligot-gut natin sa ating buhay Kaya maganap na ng pag-ibig Agoy Ay, nagsalita ka, George. Hello, my hapon. You're locked with me till 3 o'clock and dear heart for you. I'd like to say hi and hello kay Sir Jane ng Lagunglong, ha? Thank you for always listening. Hi also to 3903. Greet na ako akong wife na si April Rose Ugat sa kanyang dalawang kids na naminaw all the time. Oh, dyan sa may City Agriculture Office, gikan mi ng People's Day sa Barangay Consolacion. Dagan kaayo tao. Happy ang all. Si Sir Jazzy ito. Ayan, hi Sir Jazz. Thank you po sa inyong pakikinig. Nakikinig din sa atin ang City Information Office at ang City Treasurer's Office, pati ang City Tourism Office. Dagang salamat po ha. Thank you for always tuning in. Maying hapon din. Uy, dyan sa may bukid noon. Thank you sa pakikinig ha. Tumsoy Robles. Lems, may hapon. 1167, batiin natin ang mga machine operator, mga gwapong machine operator. Dyan sa may Parks Printing Services. Labi na kay Dudoy. Ay, magandang hapon. Oh, may pahabol ba? Oh, sige. I-text niyo pa ako. Ha? Sa text lines natin, I'm gonna be giving this away. And you better save this para... Oh, everyday maka-text ba? Maka-get in touch with your favorite DJs and your favorite program all throughout the day and the evening. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 our Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Let's hit the final set. Stick with me dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Tumututol ang Liberal Youth Northern Mindanao sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election of BSKE na nakatagdang idao sa November 2, 2026. Ayon kay Liberal Youth Northern Mindanao Chairman Andre Husol, dapat ipaliwanag ang dahilan sa pagpapaliban ng halalan at pagpapahaba ng termino ng mga kasalukuyang barangay at SK official. Samantala, naghain si election lawyer Romolio Makalintal ng petisyon sa Supreme Court na humihiling ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng Republic Act No. 12326. Sa ilalim ng naturang batas, inilipat ang susunod na regular BSKE sa ikalawang Lunes ng November 2028 mula sa nakatagdang halalan ngayong 2026. Hiniling ni Makalintal sa Korte Suprema na pigilan ang pagpapatupad ng batas habang dinidinig ang kanyang petisyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 32.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Buginon. We get 16 down 3 o'clock. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayo! Ayo! Naitaw niya. Kamusta po kayo lahat? Siyempre, hapon na naman ng sweldo. Sweldo pala ngayon? Ano? Oh my God! Ha? Ala. Ang tagal naman pumunta dito ng ahente. Bakit? Isa sa uli yung natira. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. Payday! Afternoon tayo, ha? Kumusta naman ang lahat? Nagdagom na saan? Ano ba naman yan? Pero maraming mga misis ngayon na mga excited. Super excited! Marami po ng mga mister na medyo parang nanghihina. Alam mo kung bakit? Alam mo yung mahahawakan pero hindi naman maibubulsa. Yun yung sweldo, ano? Nahahawakan! Ayan, para palang bugtong. Yan ay naaking bugtong. Nahahawakan pero hindi na ibubulsa. Sweldo. Ay, ay, ay. Mga sweethearts, i-text muna ako dali. 0961-8924-927. Again, 0961-8924-927. Ano man ang plano mo para sa araw na ito, ako nang bahala, ha? Hoy, maraming magpapalibre ng merienda ngayon. Siyempre, ano, mucho dinero. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa kung sinong una nakabag-check na may laman na. Palit na tayo ng pan. Magpapakiramdaman pa ba tayo? Ikaw ang una nakadiskubre. Madali ha! Commercial break muna tayo sa Gret. Magbabalik tayo with more. Padayon na mga sweeters sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go!
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: This is Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag, odto, pagkagabi, so capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM Pokidon. You better check your watch this time right now. We get 29 minutes then 3 o'clock. Time check brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang hapon po. Teka muna, shoutout natin yung mga naguguwapuhan natin, may mga hawak ng gunting. Sila yung mga nagpapagwapo din sa atin, yung mga taga Marv's Barbershop. Kumusta muli ha? Mayong hapon.

0: So para matuyo naman siya. Magandang hapon po sa lahat po ng mga mister. Yung mga excited na na makapag two battles mamaya. Excited ka lang ko, excited na umuwi. Makapag two battles pala. You know the drill, ha? Kapag kasweldo, two battles tayo. Yun! Sige! Nang maulit-ulit na makatulog ka sa labas. Ano? Dalawang bote, Jaryo Garapa. Oh, kapag ganyan, yung mga misis natin, unahin muna natin. Umuwi ka muna, di ba? Magbigay ka na. Pero mag-safety ka na ng pang two battles mo. Alam mo nyo naman yung mga misis, di ba? Gusto nyo inuuna sila. Yan. Sige, pag naibigay mo na, saka ka lumarga. Diba? Ganun lang yun. 32 minutes, then 3. Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Ha? Magandang hapon mo. Sige na, padayon lang sa pag-usap diha. Yung may mga merienda na, yung mga wala. Sige, padayon sa pag-antos, ha? Manatili nang ikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Nari 2.7 Thada FM ke gyan de aur shiri Nari 3.7 Thada FM bukin on. Hey, we get 3.47 in the clock. Ora sa di zandan nang preska tuna. Go, go, go. Sa sunit, 27 pesos SRP lang. Isang magandang hapon muna, ha? Wait lamang, wait lamang. Isang good afternoon sa lahat ng mga sweetheart natin mula dito sa may Kogon Public Market. Magandang hapon po sa inyo. Maraming maraming salamat. Tumitigil na naman ang mundo natin. Tumitigil na naman ang bansang Pilipinas dahil may laban po si Alex Iyala sa oras na ito. Diyan po sa 20th Asian Games na ginagana po sa may Nagoya, Japan. Ay, ay! At tabla tayo, ha? Update na tayo sa lahat ng mga hindi nakapanood. Tabla tayo sa dalawang set. Sa 1-1 pala. Sa tabla tayo sa isang set. At lamang yung kalaban, ha? Mukhang na over... Overfatigue na si Alex Iyala. Anyway, magandang hapon po sa lahat ng mga motorista na der, marachata sa ating mga kalsada. Good afternoon sa lahat ng mga chuper, sa lahat ng mga drivers, sa ating mga sweet lovers. Maraming salamat. Kasi naman, habang nata-traffic, nalingaw mo sa ating mga music. Ha? Sweetheart, ano man ang plano mo para sa hapong ito? Dali na, i-text mo lamang ako. I-inform mo lamang ako. Ha? 0961-892-4927. Para naman ay ma-shoutout kita ngayong hapon. Si Evren Uwayan, nakikinig sa atin. Evren! Maraming salamat, ha, mga taga City House Malanang Upol. Commercial break tayo sa glad. Magbabalik ba tayo with more of those hits? Dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung preska tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng preska tuna. Sobra na to.
3: Grabe, cute kasulit ang preska tuna 175 grams. Maski pabarato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
4: Fresca tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.

0: 32.7 Thunder FM ka gyan de aur city 33.7 Thunder FM ke on. Hey, we got 4:13 of the clock. Aur sathi jaan de playtime entertainment. Born for happiness. Aitra last hour ng ating program, this very beautiful. Ah, wala na yung tag-um. Medyo lumiwanag na ang paligid na afternoon ng araw ng sweldo, Miyerkules. Sweetheart, teka muna. Ano nang update? Marami sa mga nasa opisina ngayon, marami sa mga trabaho nila ngayon ng mga nakasmile. Siyempre, may nagpamerienda na. Okay naman, may bumili na ng pagkain. Meron ng tawag dito, merienda kung saan may nag-sponsor na. Ano pa nga ba? Siyempre ba, Jason Steele pa rin ang inyong kapiling hanggang alas 5 ng hapon. Oh, kumusta naman ang lahat? Sa inyong mga bahay, kumusta naman? Anong meron dyan? Ah, yung mga sweetheart natin, yung mga tipong ngayon naman mapapasok sa kanila mga trabaho. Okay, yung mga pang-gabi, ano? Nagsisimula naman sila mag-prepare. Yung iba sa atin, nagpe-prepare na para umuwi. Yung iba, papasok pa lang. Yun! Diba, kumusta naman ang lahat ng mga sweethearts natin? Yung mga tipong nasa loob ng mga booths? Yung mga bumibiyahe ngayon? Magandang hapon po. Maraming salamat ha. Sa inyong pakikinig kasi naman. Diba? Habang kayo nasa mga sasakyan, talaga nakamonitor kayo. Salamat dun sa driver at saka dun sa PAW natin, sa ating passenger assistant officer. Yan o. O sa ating konduktor. Yun yun eh. 14 under 4 o'clock. Awesome for a break here. Magbabalik pa tayo a bit more. Ngayong hapon sa tanan, panahon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: hapon muna. Shoutout natin ang mga sumusunod. Kina Ate Fel mula dyan sa may lapasan. Sabi niya, maling hapon, ang snacks lang daw niya ay puto. Uy, na may cheese. Ay, lamiyaw eh. Nagpalitra ko, wala sa mood mag-bake. Ay, wow! Oo, si Shalan. Meron talent pala to sa pag-bake si Ate Fel. Magandang hapon po. Maraming salamat ha sa inyong pakikinig dyan. Habang nagluluto ng merienda, o di naman kaya yung iba sa inyo, habang nagbimerienda na, nagpalitra ng merienda. Kapag ganito bagong sweldo, wala yung luto-luto, palitra ta. Why problema? Kung sa'yo gusto ninyo merienda, yun ang mga tanong, ano? Pero kapag wala pang sinado, wala pa magpapamerienda. Eka muna, 4:33 na. Yan ang ating oras. Eto na, sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasalingin natin si HBG Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, mayang hapon.
2: Mayang hapon, Jason Stel. Happy payday to you and to all.
0: Happy ano lang.
2: Yung iba yung Jason, yung envelope po, sana ibigay mo na lang sa HBG yung hindi pa naubos.
0: Yung hindi pa nagalaw na sweldo na nakaraan? Walang problema.
2: Yes. Ibigay mo na lang sa mga HBG.
0: Envelope lang naman kaha.
2: Pati yung laman. yes, Jason. Jason, kanina, galing po tayo ng Biles. May kaluwagan pa naman. Maliban na lang dyan, Jason, sa banda po ng Biles, Jerbura, papunta ng Jerbura Bridge. Sana umiwas na kasi mabigat na po ang daloy ng traffic dyan sa ngayon, Jason. Diretso-diretso papunta po ng Carmen Elaya. May kaluwagan pa naman, papunta ng Sayas. Diretso papunta ng Kanituan. Maluwag pa naman hanggang nakarating ng Ape and Roa, yung tinatawag na intersection ng Marlans. May kaluwagan pa naman, Jason. Umakyat tayo ng Makapagal Drive. Papunta at pabalik. May kaluwagan pa hanggang nakabalik ng Peinroa, papunta ng Kanituan. Maluwag pa hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Ipunan. Ipunan, maluwag pa naman sa ngayon, Jason.
0: Ayos, very good, very good. Okay, very good daw. Siyempre naman kapag ka matatraffic, alam mo na kung saan ang mga shortcut niyan. Maraming salamat sa iyong report. Amping sa pagmamaneho, ikata ng mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Welcome. Yan ang litis sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Yes, this is Rue for me.
4: And GB, sobrang mahal ang bilihin.
3: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
4: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
3: it's sulit. Let's buy it.
4: Go, go, go!
5: Grabe, cute ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
6: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
7: Grit, grit, grit, grit. Let's stop.

92.7 Thunder FM kagayan the Oro City 93.7 Thunder FM Bukidnon. Hey, pangako. Kapag pinangakuan ka na, huwag mo nang asahang tutuparin pa. 5 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Shoutout natin ang OM Knight Martinez. Og sa ila daw Kapitan Chick Boy John Ray Alarma, ang Green GSM taxi driver Birada Biplop. Magandang hapon. Maraming salamat po sa inyo, ha. On this note, ako po'y magpapaalam na. At bukas naman tayo magkita-kita. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9. O, i-follow nyo ako sa aking Facebook page, ha. O, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's Jason Space Heart FM. Maraming salamat at tabayanan nyo po mamayang gabi si Harvey Stone sa ating Heartlines. My name is Jason Steele, mga sweethearts. Manatiling nakikinig, nakatutok, padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Virginia.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyos na Bontoran, Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na kong ginapainom sa iya hang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

Cool and proud. An avenue for local talents and artists.

0: Nothing but the hits. This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 5:59.
2: Heart FM News Update.
3: Nilinaw ng Cagayan de Oro Road and Traffic Administration o RTA na hindi inaasahang makadaragdag sa problema sa trapiko ng lungsod ang planong pagpasada ng green GSM electric taxi. Ayon kay RTA Head Doy Ramiro, hindi pa final ang operasyon ng e-taxi dahil hinihintay pa ang huling pag-aproba ni Mayor Rolando Clarix Uy. Kasabay nito, isinaalang-alang umano ng pamahalang lungsod ang mga hinaing at kahilingan ng mga lokal na transport operator at driver. Ipinaliwanag ni Ramiro na 300 units lamang ang inilaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa buong rehiyon, kaya hindi lahat ng unit ay sabay-sabay na mamamasada sa Cagayan de Oro. Dagdag pa niya, nasa El Salvador City ang charging station ng kumpanya na isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi sabay-sabay na makikita sa lungsod ang mga e-taxi. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.
0: Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mao si Yori Shin Bonito, 7 years old. Nabuntoran Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabinamog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved drug.

0: Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Tunog Tiyana.
2: Tingin ko pa lang para bang
1: Local

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:26 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy Wednesday evening. Happy Wednesday evening, sweethearts. Welcome sa ating programang Heartline. Siyempre, kasama niyo Harvey Stone hanggang alas 9. Sasamahan ko kayo sa inyong dinner time. Ang sarap-sarap ng ulam natin ngayon. Nako, si Daddy may dalang pasalubong, di ba? O, sweldo kasi ni Daddy eh. At saka yung ATM niya andun kay Mami. Pero di ko alam bakit may naipuslit pa rin si Daddy. Ganun talaga kamahal natin yung Daddy natin. At saka ganun tayo kamahal ng ating Daddy. Good evening po sa mga tatay ngayon na kaka-uwi lang. And of course, dala-dala yung paboritong pasalubong ng kanilang mga anak. At of course, huwag kalimutan ha, yung pasalubong para kay Mrs. Para at least happy-happy. Sabi nga nila, happy life, happy wife, happy life. Diba? Totoo naman. Marivel! Maayong gabi sa inyo, Marivel. Ito si Marivel. Oh, happy wife to palagi. Oh. Happy evening. Happy-happy eating din sa inyo. Sa inyong panihapon. At saka, yung mga sweethearts din natin ngayon na kasama yung buong pamilya nila. Nag-eat out. Oh, para at least walay hugason sa balay. Grabe no? Konting more na siya ang reason para at least walang hugasin sa balay. Kain tayo sa labas, mag-samgyup tayo. Ako, ang sarap talaga, di ba? Pag magsalo-salo yung buong pamilya, lalo na't Gracia Day po ngayon ng ating mga mommy at daddy, di ba? Anyway, let's enjoy our Wednesday evening. Ano ba yung mga kinakain natin dyan? Share nyo naman sa akin! At saka, kanina, wala na akong update ha. Winner ba si Alex Ayala kanina? Clark, kumusta? Oh, si Alex ba nanalo kanina? Check natin ngayon ha. Oh. Don't forget, meron kayong mga pabati. 0917-1579-927, 0961-8924-927. Diba parang mainit yung trending ngayon, yung pagpakasal ng isang moto vlogger ha, bilang third wife. Nako, ang daming mga reaction doon. Kaya tayo, neutral lang tayo ha. O, makimarites lang tayo. Hawak lang tayo ng popcorn saka makibasa na lang online. But anyway, let's enjoy once again our Wednesday evening. And sasamahan ko kayo hanggang alas 9. Of course, dito pa rin sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertik yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Payat na ko. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniuto, duha panihapon duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
8: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
9: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili makumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
9: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us The number one.
1: Number one.
6: Number one.
1: Number one.
6: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
11: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
12: Okay.

0: 7:43 ang oras natin, sweethearts. At nakatutok pa rin kayo dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. Kumusta po yung gabi natin, sweethearts? Nakasmile ba lahat? Oh, punong-puno ba yung mga pitaka natin ngayon? At saka yung mga load wallet natin. Nako, parang nag-exceed na yata ha. Umabot na ng kalahating milyon. But anyway, basta happy-happy po tayo sa last day po ng September. Bukas, October na! Grabe! At saka, oh, Sir Efren, ano ba yung, kumusta po yung countdown natin dyan? Ilang araw na lang ba? Ilang ulan na lang ba bago magpasko? Anyway ha, yung mga sweethearts natin, yung mga andaming mga inaanak, nako, dapat magbalot na tayo ng regalo ha. Yung economical na regalo. Ano ba yung mga regalo na dapat nating ibigay natin ngayon sa ating mga inaanak na medyo makakatipid tayo? Bigay nga kayo ng idea sa akin, oh, di ba? Yung mga ano ba, yung mga creative, mga ninong-ninang natin. Ano ba yung mas magandang bagay na ibibigay natin sa ating mga inaanak aside sa cash, 'di ba? Kasi yung cash, especially kung yung mga minor pa yung mga bibigyan natin, nako, mapupunta lang yan dun sa kumari mo. Kundi mapupunta lang yan dyan sa kumpare mo, 'di ba? Mas mabuti na lang yung bigay natin is yung ano ba 'yon, yung mga bagay talaga tulad ng damit, tulad ng mga laruan, 'di ba? Bili lang tayo online, tsaka pa-deliver na kaagad dun sa bahay ng inaanak mo, di ba? Very, very, very convenient na rin, especially ngayong panahon, di ba? Anyway, happy, happy listening sa lahat ng mga kumakain nating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Tsaka take note ha, si Mami Marilyn, taga kamamanan na pala si Mami Marilyn ha. Shout out sa mo, Mami Marilyn. Oh, bibisitahin ka namin dyan ha. At saka yung BBQ family natin, good evening po sa inyong lahat. Lola Amy, and of course kay Mayor Miles. Sa lahat ng mga mahal na mahal nating sweethearts dyan. At saka dito sa may Zone 10 Upper Carmen. Of course, di natin makalimutan na si Mommy Gemma Popos. Ha. Kahit busy-busy siya, meron pa rin siyang time na makinig dito sa Heart FM. Grabe! Demanding talaga yung beauty niya dyan. Ha. Ang daming naghanap sa kanya. Diba? Yung trabaho niya. Pwede na nga siyang magiging barangay official muna bago maging city official, diba? Diba? Sakto ko, Mommy Gemma. Anyway, good evening di asin mo, Mami Gemma, ha? Ah, syempre naman ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Upper Nazareth. Good evening at maraming salamat sa pagbisita kanina, ha? Sila Sarah, si Beth, and also kay Irene. Maraming salamat po sa pakain nyo kanina. Grabe itong mga batang to. Grabe, bonggacious talaga. Maraming salamat, ha? See you next time. 7:47, padayong tasunahan with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart 92.7.

92.7. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, Dior 93.7 Hot FM Bugidon, 8:13 ang oras natin, sweethearts. Ang dali po ng pa oras natin ah. Sadyang napakabilis yung oras kasi last hour na po ng programa nating Heartline. Syempre, don't worry kasi I'll still be playing lots of beautiful music up until 9 o'clock. Meron pa tayong mga 45 minutes to go ha. But anyway, sulitin natin yung Wednesday night natin kasi bukas October na po ha. Grabe. So how are we going to celebrate the last day of September? O ano ba? Dalawang bottle? Parang kulang yata, di ba? Dapat isang kiss. Sa mga nagpapalamig dyan, ako, good for you ha. Shoutout na lang po sa iyo. No? Kung sino man kayo. At saka kung may imbitasyon tayo next time, why not, di ba? Anyway, ano ba yung mga sarap pa tambayan dito sa CDO? Nako, ang dami talaga, di ba? Mapa coffee shop, mapa ano ba yan? Yung mga basta, yung trip natin, yung outdoor, especially yung mga trentahen ka na, kwarentahen, o padulong ng 50. Of course, mas masarap yung, di ba? Yung outdoor na muna. Yung mga medyo bata-bata pa, nako, doon sila magkukulong sa aircon. Kasi, oh, di ba? Ang bango-bango pa nila. Itulad ng iba dyan, nanimao ng haplas. Anyway, bawi lang ha, bawi lang, maligo lang. Ay, nako, yung mga kumakain ngayon ha, happy listening po sa inyo. Eto na, nagyaya na si Clark para sa panihapon na mo. Okay, manihapon ta ha, sarap ng ulam namin. Dala nila ni Sarah at saka ni Beth. At saka ni Irene kanina, grabe, may pa-surprise pa yung Spice Girls natin. Ha? Maraming salamat sa inyo, mga guwapa ha. Hi din sa ating mga sweetheart. Oy, hi Clark daw. That's from Maribel. Maraming salamat, Maribel ha. Sa ating mga sweetheart na mga taxi drivers ha, yung mga night shift, kakalabas lang. Good evening po sa inyong lahat. At saka, naglanog-lanog yapunta sa kamamanan. Oy, gabiin na. Happy listening ha. Naglaag day karon si Lola Amy ha. Hi kay Manner Tismo, kay Samuel Musqueda, and also kay Eva Salada. At of course, paborito natin dyan si Miles ha. Gusto daw siyang gigutom na. Shoutout sa inyo din ha. 8:16 ang oras natin. Oy, manihapon ta ha. Sayo-sayo pa. Manihapon ta. Of course, let's enjoy our music dito sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painom-dum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan, kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Causwagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 8:47 ang oras natin, sweethearts! At final break na po ng programa nating Heartlines. Siyempre, napakaganda po ng Wednesday evening natin kasi walang ulan. Oh, tama ba ako? Walang ulan sa labas, di ba? Ang sarap mag-ride, di ba? Mag-joyride. Oh, kahit mahal, medyo mahal pa yung gasolina natin, pero okay lang. May laman naman yung ATM natin at saka yung pitaka natin, di ba? Oo, di kaya hingi muna tayo ng pampagas doon sa jowa natin. Dili din kay mama. Ma, pagas ako mabitiyog tuyok ng kusyudan. At syempre mag-ingat tayo sa daan, ha. Yung mga nagmomotor natin, yung mga nagbabike at saka yung mga nag-e-bike. Oh, ingat po tayo sa daan, ha. Kahit yung kahit nga yung ano ba yun, yung skateboard. Talaga mag-ingat tayo sa daan. Anyway, para po sa inyong pabati, pwede pa kayong tumawag, ha. 0917-159-927 at saka 0961-892-4927. Mayong gabi kay Demsoy. And of course, good night na kay Marifel sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa La Paz 2. At yung mga sweethearts din natin dyan sa may Market City, Agora, ha. Happy listening po sa inyong lahat. Yung mga nag-ali ng mga motorela natin. Ingat po kayo sa pag-uwi. Oh, ingat po. Ingatan natin yung mga pasahero natin, ha. Hi din po sa mga sweethearts natin dyan sa may Puntod. Especially dyan sa may Pantalan, ha. Yung mga naghatid ng mga pasahero nila para Cebu. Oh, Mordilarga na yata ang barko, ha. Oh. Happy listening sa inyo. At yung mga taxi drivers natin ngayon, ha. Tuyok-tuyok lang syudad. Oh, yung mga gusto pang mag-overtime at saka yung iba naman is kaka-duty lang nila, ha. Green GSM taxis natin, happy listening sa inyo. At syempre naman yung mga papuntang airport ngayon, ingat po tayo sa daan, ha. At yung mga sweethearts din natin na merong mga munting sari-saring store, mga munting negosyo sa kanilang mga bahay. Naku, magsara na kayo, alas 9 na po. Tsaka bukas na naman. Open ng maaga, as early as 4 a.m. or 5 p.m. 5 a.m. Oh, shoutout sa inyo. Maraming salamat din sa pakikinig nyo always dito sa Heart FM. Batiin natin din yung mga sweethearts natin dyan na once again sa may Balubal, ha. Ating mga bao-bao drivers. At saka dito din sa may Puerto. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Alas 8:50 ng oras natin. James Blunt sa aking pagbabalik. Tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!

0: Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nailain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 12:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate na.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 1:29. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:28. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:28.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:15. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart 92.7.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
0: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:32.
1: This time check is brought to you by Virginia. Basta Hot Dog, Virginia.
0: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pamunahing solidaryo sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Legundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM ka gyan de oro seri 93.700 FM ka non ya 13 minutes after 6 o'clock isang good morning ayo may bundang ayo Magandang umaga po sa inyo na. Welcome to the show. This is our program now. Hanggang ka na sabi tayo magkakapiling ha. Of course, my name is Jason Steele. Oh, si Jason Steele na. Ano pa nga ba? Nakasweldo na ba lahat? Maraming mga misis sa magaganda mga mood ngayong araw na ito. Ngayong umagang ito lalo na. Marami din mga misis na medyo nabwisit kasi naman kulang ang ibinigay na sweldo ng mga mister. Unsa? Well, brand new day. Unang araw po sa buwan ng Oktubre. Sabi may kasabihan tayo ha. Ang sabi daw, you better start your day right. Para isang buong maghapon mo o isang buong week mo maging maganda. Ito naman, you better start your month right. Sa unang araw pa lamang, pagandahin na natin ang unang araw ng bagong buwan. Kasi naman, para maging maganda, maging mabait sa atin ang buwan ng Oktubre. Right? October, be kind to us! Yan ang sabihin nyo, ha? I-attract natin yan. Iba ka gagigising lang. Teka muna. Bago tayo maging busy, ha? Sabi ka nung isa sa mga linya, nung isa sa mga, ataw dito, mga sikat na mga, ano, isa sikat na DJ na sadly, nawala na. Sabi niya, kapag ganyan daw, pagkagising sa umaga, titingala ka muna sa langit. Magpasalamat ka. Buhay ka pa. Maraming salamat sa kaibigan natin si Martin D. Ha, sa linyang yan. Okay, magandang umaga po, mga sweethearts. Magandang morning. Siyempre pa, nako, pwede mo nyo na akong i-text, ha? I-text mo na ako. Ang ating text line, bukas na. 0961-8924-927. Pilitin natin. Then 0961-8924-927. Ano man ang plano mo para sa araw na ito? Maraming salamat kasi naman sinimulan mo na kasama po ang inyong Heart FM. Hey, di ba? Sige na, magparamdam lang kayo sa akin. Ako na bahala sa ating mga shoutouts. Ako na bahala sa ating mga magagandang mga tugtugan. Commercial break muna tayo saglit. Babalik tayo with more. Padayo na mga sweethearts sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o mukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
4: May sekreto?
3: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
5: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
6: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
7: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

Heart FM。

0: 92.7 FM का गया दियोर सिटी 93.7 FM बुकी नॉन ए काबी सादो सम फ्रॉम फोर ऑफ स्पेड्स 29 minutes after 6 o'clock ए कबूना अबाई गुड मॉर्निंग ना गुड मॉर्निंग ang aga gumising ng ano to mga sumusunod. Naguluhan ako ron na. Ito, kay Filmer daw. Ayun, kay Filmer, kay Venz Jabe. Venz Jabe. At Venz Ree. Kaya ako naguluhan na lupit ng mga pangalan. Lagi nakikinig na dito sa Hard FM sa may Zone 12. Carmen, magandang umaga sa Gala Rosa Family. Yun o, bagong sweetheart natin nito. Thank you ha. Maibundag. Sana yung magandang inyong mga umaga dyan. Sabi ng isang texter, maayong morning. Yan. Sino ikaw? Lagyan nyo ng pangalan. Dali, para alam ko kung sino. O, yung mga nagde-text. Ah, mga taga ano pala to? Mga taga Promise Land, baka Sunday. You know. Maibundag! Tagang salamat sa inyong pagpaminaw di Handa Vita. Ha? Sige lang, padayon, padayon, padayon. Ano ba ang ginagawa ninyo ngayon? O, yung mga nasa kusina ngayon, good morning. Yung mga nagluluto na ng almusal. Ay. Marami-raming mailuluto ngayon. Siyempre, unang araw, di ba? Pagkatapos ng sweldo. Oh, punong-puno na ba yung mga refrigerator? Nakahabol ba na pamamalengke kahapon ng hapon? Pag-uwi ni Mister? O hindi nakapamalengke dahil late na at gabi na umuwi si Mister? Ang galing! Naunsa ba na, oy? Di ba? Siya si Mrs. nagyaw-yaw karumbuntag. O, wala'y malungag. Bili lang muna sa tindahan. Tapos mamaya na lang, pagpasok ng mga estudyante, saka mamamalengke. Diba, ganun na lang, mami, para walay gubot. Diba? Para peaceful. Napakaganda ng umaga. Sabi ko nga sa inyo, dapat magandahin natin ang ating mga umaga muna. Para the rest of the day, ay maging maganda. Diba, may kasabihan tayo, once you want the morning, you want the whole day. Kaya pagandahin ang umaga, ha? Tinan nga yung kapares. Tinan mo yung kapares mo. Oh, gaganda ba ang umaga mo niyan? Siyempre, yun ang sagot dyan. Diba? 31 minutes after 6 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Ay, maimbutag sa tanan, ha? Sige, pangapin na mo. At padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Ang

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Boquinón. Time right now. Hey, 6:45 na. Oras sa tisad na Playtime Entertainment, born for happiness. May buntag, Jason. Sabi niya mga pinabunta, lagi daw naka-Hard FM ang Binlags Burden ng Kapisnon. Ulitin natin ha. O, shoutout sa Binlags o kina-Binlags Burden ng Kapisnon Kauswagan. May buntag! Thank you. Sige. Padayin lang sa pangapitiha. Paresig pan. Ha? Partneran niyo na ng pan yan. Magandang umaga sa lahat ng mga bakeries. Talking about pan, lahat ng mga bakeries na naka-Hard FM na. May buntag. Daghang salamat ha. Sige, pangapi na mo. Teka muna. Kayo ba nag-almusal na? O yung mga nasa mga bakeries? Kayo yung nagtitinda ng pang-almusal, pero kayo ba nag-almusal na? Kayo ba nangapi na? Dapat ha? Oo, kung wala pa, hindi pa kayo nag-almusal. Ang ginagawa ng mga pandi ha? Birahi. Pero listahi. Diba? Magandang umaga muna. Welcome October. Sabi nung isang texter pa. Good morning, Jason. Magandang umaga daw. Hi kay Mami Marilyn Gonzalez. Good morning kina Roxanne Macha, kina Wilma Osorno, Lorimer Sakala, kay Diato, Mercy Inday Mansueto, Ninyo and Sabel Magtong, Marisa Daruin, Leila Raz, Lilia Sususco. Magandang umaga kina Lorna Vismanos, kina Benner Tismo, Samuel Musqueda, Sheila Villa Cruzis, ang BBQ family, and belated happy birthday to my cousin Henry Tamsi. Oh, Henry, belated happy birthday to you. And thanks and God bless Hard FM. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. 6:46! Dali lamang ha. Normal sa break muna tayo sa gret. Sobrang iksi lang nito. Magbabalik tayo with more. Stand by lang mga sweethearts. Manatili nang ikinig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko.
1: Hard 92.7.
2: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
6: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
4: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headline sa ating balitang nasyonal, Impeachment Court, pinayuhan ang prosecution na bank records muna bago si Trillanes. Balitang nasyonal para ng Estrada, magiging testigo sa sariling graft case. Samantala, sa balitang nasyonal pa rin, petisyon na layong itaas sa 5,000 pesos ang personal economic relief allowance sa mga gawain ng gobyerno. Inihain naman sa tanggapan ng leader ng Kamara. Headline sa ating balitang lokal, humigit kumulang 80 pamilya sa Mambuaya, humarap sa mga kasong kaugnay ng posibleng demolisyon. Headline pa rin sa ating balitang lokal, planong naval base sa PVDEC, inaasa magpapalakas sa seguridad ng bansa. Headline pa rin sa balitang lokal, bagong fare rate sa PUB, mananatili na ayon sa LTFRB. Samantala, headline pa rin sa ating balitang lokal, humigit kumulang. Headline naman sa ating balitang Bukidnon, mahigit 7,000 pamilya sa Impasugong tatanggap naman ng rice assistance. Samantala, balitang Bukidnon pa rin, bagong taas mamasahe sa Bukidnon, hindi pa rin sapat para sa mga transport group. Samantala, special permit para sa Bao-Bao at Tri-Cab sa Malaybalay, tinalagay naman sa Konseho. Samantala, headline sa ating balitang Mindanao, 277 million farm to market road, itatayo naman sa Katiil at Boston, Davao Oriental. Headline sa ating balitang international, Malaysia, sinimula na ang pagbabawi ng mahigit 1,000 Myanmar nationals. Sa iba yung dagat pa rin, DMW, handang tumulong sa mga apektadong OFW sa bus incident sa Germany. At sa ating showbiz balita, EJ Obiena, nag-uwi ng gold at bagong Asian Games record sa pole vault. Samantala, sa ating showbiz balita naman, Patrick Garcia nagsalita na sa hiwalaya nila ni Jeneline Mercado.
3: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bugindon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Webes. Unang araw po sa buwan ng Oktubre ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin na mga balita at impormasyon.
1: Nel R. Shaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Hard FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras natin ngayon, 20 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Hard FM, Balita.
0: Inayuhan ng Senate Impeachment Court ng House of Prosecutors na unahin munang ilatag ang bank records at testimonya ng Anti-Money Laundering Council bago ipresenta si nating Senator Antonio Trillanes IV. Sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Achis Escudero na hindi muna mag-i-issue ng subpoena para kay Trillanes pero maaari pa rin siyang ipresenta ng prosecution ng voluntaryo. Kinumpirma ni House of Prosecutor Terry Ridon na karagdagang testigo ng prosecution sa Trillanes kaugnay pa rin ng Article 2 na tumatalangay sa umano'y unexplained wealth at umano'y mga maling declaration sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Ay kay Escudero, mas mainam na mauna ang AMLC witness at bank officials records bilang batayan sa testimonya ni Trillanes.
1: Samantala, mismong si Senator Jinggoy Estrada ang nakatakdang tumistigo sa kanyang graft case sa Sandigan Bayan 2nd Division ayon sa kanyang abogado. Naharap si Estrada sa kaso kaugnay ng umano'y sabuatan sa dating Department of Public Works and Highways o DPWF DPWH Chief Manuel Bunoan para maisama sa 2025 Budget and Flood Control Project sa Bulacan. Ayon sa aligasyon ng prosecution, nakatanggap umano si Estrada ng 213.7 million kickback mula sa proyekto na itinatanggi naman ng senador. Inihain din ang depensa bilang hostile witness si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Office Assistant District Engineer Bruce Hernandez. Nauna lang nagtistigo si Hernandez na nakatanggap umano si Estrada ng 30% kickback matapos may pasok ang 355 million flood control projects sa 2025 budget. Itinanggi ito ni Estrada at nagsampa siya noon ng perjury complaint laban kay Hernandez na magsisimula paglilitis sa Nobyembre 13 kung saan 34 na testigo ang iharap sa prosekusyon habang 6 naman ang testigo ng depensa kabilang si Estrada at Hernandez.
0: Aras natin alas 7.23 sa nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal, isang petisyon na may aabot sa 320,000 na lagda ang isinumite sa tanggapan ni House Speaker Faustino D. III para isulong naman ang pagtaas ng Personal Economic Relief Allowance o pera ng mga civilian government workers. Pinangunahan ni ACTA Teachers Party List Representative Antonio Tinio at Alliance of Concerned Teachers ang magsusumite ng petisyon na layong itaas naman sa 5,000 pesos mula sa kasalukuyang 2,000 pesos ang buwan ng pera ng mga kawani ng gobyerno. Ay kay Tinio, kayang-kaya na pamahalaan na magbigay ng mas malaking allowance lalo't huling itinaas ang 2,000 pera noon pang 2009. Sa ilalim ani ng panukalang 2027 national budget, may nakalaang 11 billion pesos para dito. Pero ay kay Tinio, 500 pesos lamang ang katumbas na dagdag. Iginit ni Tinio na kailangan ito sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at ng serbisyo. Aras natin, 7:24 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Hard FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, hindi ihihinto ang mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng ayuda, di ba pang uri ng tulong sa mga nangangailangan pamilya kahit matapos ang halalan sa Nobyembre. Bilang sa mga programang magpapatuloy ang 4Ps, AIX at TUPAD na layong magbigay ng suporta sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DOLE Region 10 Cagayan de Oro Field Officer in Charge Attorney Amor Conde Baharla, mahalaga magpapatuloy ng mga programa upang matulungan ang mga pamilya nangangailangan, kabilang na ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Samantala, nilinaw ni Baharla na hindi dapat tingnan ang mga benepisyaryo ng 4Ps bilang mga taong umaasa lamang sa ayuda. Pinigandiin niya ang kontribusyon ng mga benepisyaryo ng mga programang tulad ng tupad sa ekonomiya, lalo na sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho at pagkikibahagi sa mga aktibidad sa kanilang mga komunidad. Aras natin, 7:25 na nagmamadaling umaga. Samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa humigit-kumulang na 80 pamilya o dyan po sa may bahangi ng Mambuaya, abay humaharap po sa mga kasong kaugnay ng posibleng demolisyon. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at talamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag! Detalye!
3: Humigit kumulang 80 pamilya mula sa komunidad ng Tumagat, Maranao, Manobo at Higaonon sa Mambuaya ang patuloy na humarap sa mga kasong isinampalaban sa kanila na may kaugnayan sa posibleng pagpapalit sa kanilang mga tinitirhan. Ayon kay Laye Theologian Wilson Amad, malaking hamon para sa mga residente ang sunod-sunod na kaso dahil nangangailangan ito ng malaking halaga para sa legal na representasyon. Tinatayang umabot umano sa 40,000 pesos ang gastusin para sa mga kasong dinidinig sa Municipal Trial Court to MTC, habang nasa 80,000 pesos naman para sa Regional Trial Court to RTC. Dahil dito, nananawagan si Amad sa mga kinauukulan kabilang ang mga kalahok sa interreligious dialogue at mga legal counsel na bigyang pansin ang sitwasyon ng mga pamilyang sangkot sa kaso. Naghihintay rin ng grupo sa desisyon ng korte sa kanilang inihain na temporary restraining order or TRO laban sa planong demolition, gayon din sa kasong kasong nakabinbin sa office of the ombudsman. Samantala, sinabi ni Amad na may ilang katutubong residente na kabilang sa mga isinapang kaso na mayroon ng sariling titulo ng lupa na minamana pa mula sa kailang mga magulang. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalitan diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita. Ikang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
1: Sa iwalay naman na balita, mananatili na ang bagong fare rates para sa mga pampublikong utility vehicle o POV at hindi na ito itinuturing na provisional lamang. Ito ang paglilinaw ni LTFRB 10 na Director Aljo Bendijo kasunod ng pagpapatupad ng bagong taas pasahe sa rehiyon. Ayon kay Bendijo, gagamitin pa rin ang bagong fare rates bilang batayan sa pamasahe kahit magkaroon ng pagbabago sa presyo ng gasolina sa merkado. Samantala, 65 pesos na ngayon ang flag down rate para sa traditional taxi. Pinaalaanan naman ng mga driver at operator na dapat munang maipaskil ang opisyal na fare matrix bago isagawa ang recalibration ng taxi meters. Batay sa umiiral na sistema, 13 pesos and 50 cents kada kilometro at 2 pesos kada minuto ng biyahe ang mananatiling singil.
0: Aras natin, 7:28 na nagmamadaling umaga. Samantalang panghuli naman sa hanay ng ating balitang lokal, inaasahang makapagbibigay ng karagdagang seguridad sa bansa ang plano pagtatayo ng Naval Base sa Pivitec Industrial State. Ito'y sa bahagi naman ng Tagaloan, Misamis Oriental. Ay ginating National Defense Secretary Norberto Gonzalez, makatutulong ang pasilidad upang mapalakas ang kakayahan ng militar at mapahusay ang pagbabantay sa karagatan ng bansa. Partikular na magiginabang umano rito ang hilagang Mindanao dahil makatutulong ang Naval Base sa pagbabantay sa mga karagatang sangkop ng rehiyon at pagdugon sa anumang posibleng banta mula sa labas. Dahil dito, sinabi ni Gonzalez na hindi dapat ikabahala ng publiko ang proyekto dahil nakatuon umano ito sa pagbabalakas ng pamansang seguridad at proteksyon sa mga mamamayan. Aras natin, alas 7:30 eksakto na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Heart 92.7.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load?
5: Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash! Mag-load na sa GCash G-load, daming pa bonus, tibitin! Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
7: Kevin Enterprises,
6: we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
8: Where every piso gets more value.
2: 92.7. This is Heart 92.7.
9: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita! Heart FM. Balitang Bukidnon.
0: Oras natin, alas 7:31 ng nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakatutok, nakasabaybay sa ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
0: Live pa rin tayo nababakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM. Sa Kalakahan, Bukidnon, tayo po'y nababakinggan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita.
0: Dito naman sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo loud and clear na nababakinggan via Heart FM 92.7.
2: Heart FM Balita.
0: Samantala, sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 93.7-Bukidnon at Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
2: Heart FM Balita!
0: Dito naman sa ating live, mangyari po lamang na pakishare po nito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, ng inyong mga pa-shoutouts o greetings. At yan po'y babasahin natin sa hulihan o sa bandang dulo po ng ating balitaan.
2: Heart FM Balita!
0: Oras natin, alas 7:32 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita!
0: Target na mabigyan ng rice assistance ang nasa 7,150 pamilya mula sa 4 na barangay sa bayan na Impasugong Bukidnon. Ito'y sa pamamagitan ng door-to-door distribution na isasagawa naman mula ngayong araw hanggang atres. Batay sa schedule, isasagawa ang pamamahagi sa barangay Hagpang ngayong araw. Sa Oktubre 2 naman o bukas, nakatagda ang distribution sa barangay Kapitan Bayong at barangay Dumalaging. Samantala, sa Oktubre 3 naman, isasagawa ang pamamahagi ng rice assistance sa barangay Poblacion. Patuloy naman ang koordinasyon at paghahanda ng mga kinaukulang ahensya at lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos at mabilis sa paghahatid ng rice assistance sa mga beneficyaryo.
2: Heart FM Balita!
1: Sa iwalay naman na balita, hindi pa rin umano sapat para sa mga driver at operator sa Bukidnon ang ipinapatupad na ngayong bagong taas pamasahe dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang gastusin sa operasyon. Ang Ka-Arlene Gantalao, chairperson ng Northern Bukidnon Transport Service Cooperative o NOBSCO at Northern Mindanao Federation of Transport Cooperatives, limitado lamang ang naging epekto ng fare increase sa kita ng mga driver dahil mabilis na nadaragdagan ang kanilang operational expenses. Sa bagong pamasahe mula Malaybalay City, 75 pesos ang regular fare sa Modern Bus sa patungong Valencia, habang 60 pesos naman ang discounted fare para sa senior citizen, PWD at estudyante. Para sa multi-cab, 62 pesos ang regular fare at 50 pesos ang discounted fare. Samantala, 135 pesos naman ang regular fare mula Malaybalay patungong Maramag, habang 108 pesos naman ang discounted rate.
2: Heart FM Balita!
0: Oras natin, alas 7:34 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Tinalakay ng sanggunian panglungsod na Malaybalay ang panukalang magbigay ng special permit para sa operasyon ng mga baobaw at tricam sa lungsod. Isinagawa ang committee meeting noong Setyembre 29 sa pangunguna ni City Councilor Attorney Rendon Sangalang, chairperson ng Committee on Transport, Communication and Traffic Management. Layunin ng panukala na mabigyan ang pagkakataon ng mga operator na maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan habang nagbibigay rin ng karagdagang alternatibong pampublikong transportasyon para sa mga commuter. Gayunman, hindi pa pinalang panukala dahil kailangan pa itong sumailalim sa deliberasyon sa ikalawang pagbasa sa regular session ng konseho. Nakibahagi rin sa committee hearing sina City Councilors Winky Damasco at Brian Nelson Flores kasama ang mga kinatawan ng Balay-Balay Bao-Bao and Trica Federation.
2: Heart FM Balita.
0: Oras 7:35 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagat pa lang, panalo na.
2: Heart FM Balita.
0: Samantala, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM Balitang Mindanao.
0: 277 milyong piso na farm to market road itatayo dyan sa may Katiil at Boston, Davao Oriental. Ang nilalaman na balitang yan natin pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maimbuntag, detalye.
3: Isang 277 milyong pisong farm-to-market road project ang nakatakdang magtugtong sa mga liblib na farming communities ng Katiil at Boston sa Davao Oriental sa mga pangunahing sentro ng kalakalan sa lalawigan. Ayon sa ulat, aabot sa 8.5 kilometer ang haba ng proyekto. Inaasahang magpapadali ng proyekto ang transportasyon ng mga produktong agrikultural mula sa mga komunidad patungo sa mga pamilihan. Maaari rin itong makatulong sa pagbabawas ng gastos at oras sa pagbiyahe na makapagsasaka at iba pang mga residente. Bahagi ang proyekto ng mga hakbang upang mapabuti ang koneksyon ng mga rural communities sa mga pangunahing economic area sa Davao Oriental. Inaasahang makikinabang dito ang mga magsasaka at iba pang kabuhayang nakadepende sa agrikultura. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
0: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin ng 7:37 na nagmamadaling umaga. Ngayon may dumago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: Sinimulan na ng Malaysia ang unang batch ng repatriation ng 1,476 na Myanmar nationals bilang bahagi ng programa naglalayong pauwiin ang nasa 5,000 kataong sa kanilang bansa. Tatlong barko ng Myanmar Navy ang ginamit sa operasyon, kabilang na ang 2 warship at 1 hospital ship. Ayon sa Malaysian government, voluntaryo ang pagbabalik ng mga detainee at dumaan sa verification process. Gayunman, nagpahayag ng pagkabahala ang United Nations at human rights groups na nagpapatuloy ang civil war sa Myanmar at hindi umano ligtas ang kondisyon para sa mga ibinabalik. Hindi pa malinaw kung kabilang sa unang batch ang mga Rohingya na matagal nang nakakaranas ng persecution doon pa rin sa bansang Myanmar.
2: Heart FM Balita.
1: Samantala, nagpaabot ng pakikiramay at simpatya ang Department of Migrant Workers sa DMW sa mga Pilipinong naapektuhan ng insidente ng bus sa Southern Germany, partikular sa mga overseas Filipino workers. Ayon sa DMW, nakahanda ang Migrant Workers Office o MWO, Berlin at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa koordinasyon ng Philippine Consulate General sa Frankfurt na magbibigay ng kinakailangang suporta at tulong sa mga apektadong OFW. Matatandaan nitong linggo, 2 Pilipino ang nasawi sa isang bus accident sa Bavaria, Germany. Sa ulat ng Philippine Consulate General sa Frankfurt, sakay ng bus ang 33 turistang Pilipino na bumabiyahe mula Milan patungo Munich nang maaksidente ito sa S96 Highway malapit sa Buklaw, kanluran ng Munich. Lumalabas na ulat na patungo ang grupo sa isang event para sa Oktoberfest na itinuturing na pinakamalaking beer festival sa mundo.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balitang papalakasan, muling nagkampyon si EJ Obiena sa men's pole vault matapos magtala ng bagong Asian Games record na 5.91 meters sa Aichi, Nagoya, kung saan nga ginaganap ang Asian Games. Lalabasan ni Obiena ang sarili niyang record na 5.90 meters ay tinakda niya sa 2022 Hangzhou Asian Games. Maigbit naman ang hamon niya mula kay Lee Chenyang ng China, pero hindi nito nalampasan ang 5.18 meters sa tatlong attempts. Ginamit ni Obiena ang kanyang huling attempt para malampasan ang 5.91 meters sa kabila ng maulan at malamig na kondisyon ng kompetisyon. Ito ang ikalawang sunod na Asian Games gold ni Obiena matapos din siyang magkampiyon sa Hangzhou noong taong 2022.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Abay, controversial ito ngayon ha. Matapos nga ang 18 taon, ibinahagi ng aktor na si Patrick Garcia ang kanyang panig sa hiwalayan nila ni Jeneline Mercado noong 2008. Sa panayam kay Augie Diaz, itinanggi ni Patrick na iniwan niya si Jeneline noong buntis ito. Ayon sa aktor, hindi siya nakasama sa pagbubuntis dahil ayaw umano sa kanya ni Jeneline. Nilinaw din niya na ang dati niyang pahayag sa The Buzz tungkol sa paternity ng kanila anak na si Alex Jazz na aniya ay sagot lamang sa isang hypothetical na tanong. Nagpa siya naman si Patrick na magsalita matapos makatanggap ng pambabash online ang kanyang anak na si Michelle.
0: Kapag naghugas ka ng kamay sa kanal, mas lalo karamang madudumihan. Yun ang sagot ni Dennis Trillo.
1: Alam mo, nagsalita rin ang manager ni Jeneline Mercado, si Mommy Becky, yung Becky Aguilar. Sabi niya, kilala kita. Sabi niya, you will never get my respect.
0: Ano?
1: Andun ako ng mga panahon na nangyari. Itinanggi naman kasi ni Mommy Becky na hindi naman sa hindi ka tawag nito, pinayagan noong buntis si Jeneline na makasama siya and everything. May sitwasyon lang noon, pero kasi kapag gusto mo talagang gagawin mo.
0: Gagawin mo? At saka malaking factor din pala, napag-usapan na rin dyan, napag-usapan na rin dyan sa mga ganyang issue, dyan sa issue na yan, yung pamilya din ni Patrick Garcia.
1: Yes.
0: Parang inayawan din yata si Jeneline Mercado.
1: Oo.
0: So parang itong Patrick Garcia, nagduda pa nga, nakesyo daw hindi niya anak yung pinagbubuntis at anak daw ito ng isang politiko. Aba!
1: Diba?
0: Ay, talaga. Napakaganda naman kasi nung Jeneline Mercado nun.
1: Ay, oo.
0: Hanggang ngayon.
1: Oo. Gabi siya ngayon. Mas nag-glow siya as the years goes by.
0: Mas mainit siya ngayon.
1: Ay, oo. Diba? Kaya nga ang Dennis Trillo ay pinakasala na talaga siya.
0: Eh, ikaw ba naman eh, Jeneline Mercado. At saka ano yan eh. Mabait din.
1: Mabait. Yan, mabait si
0: Jen. Talaga naman, oo. Eh, siyempre, alam naman natin ang ex niya, si Mark Heras, di ba?
1: Yes.
0: Mark Heras. Tapos, sino pa ba? Si Luis Manzano ba? Naging ganun?
1: Oo, naging sila.
0: Naging sila din, no?
1: Sila ni Lucky.
0: Luis,
1: alam mo si Lucky, in fairness kay Lucky, napansin ko lang. Yung kanya mga naging ex.
0: Ang hihiling sa sexy.
1: Nagiging APHM sexiest.
0: Model.
1: Number one talaga. Di ba? Angel Luxin, Jeneline, Jesse Mindiola.
0: Nako. Marami pang iba na itago natin. Itago na lang natin. Pero mahilig talaga sa sexy si Luis. Mahilig talaga sa sexy. Eh, sino ba naman ang hindi, di ba?
1: Correct.
0: Eh, sana na may matapos yung issue na yan. Matagal na po yan. Kawawa yung mga anak.
1: Ang ano kasi, ang nangyari kasi nito, para may konting background lang, doon sa nabasa ko lang ha. Ito kasing anak ni Patrick Garcia was about to be trained as a K-pop artist. Alam mo yung parang gusto nila mag-train doon sa Korea. And then maraming nagbabash doon sa bata. Sana naman umaman ng bashing, ano. Doon na-trigger si Patrick na magsalita. This is through an interview with, kay Augie Diaz. Sa kaniyang channel. So, nagsalita siya. Sabi niya, this is parang my truth. Ganito ang nangyari. Sabi naman, ginontra naman kasi sabi nga ni Mami Becky, hindi daw gusto na ni Jeneline na palakihin pa yung issue.
0: Yeah, ayaw niya magsalita pa.
1: So through her knowledge and experience dati nung nangyari nga ito, shinare ni ng manager ni Jeneline kung ano ba talaga nangyari.
0: Nako po, talaga naman. Malamig na issue na yan. Pero sabi nga, hindi naman, hindi na nagpaparamdam na talaga si Patrick doon sa anak nila.

0: Makababata mo to eh.
1: Hindi, bawal, maliit pa ako niyan eh.
0: Hindi mo mapinsan yan.
1: Hindi, masyado. Hindi ka naman.
0: Medyo malayo-layo.
1: Malayo-layo na yan. Ding-dong lang talaga yung pinsan ko eh. Ayun, siya, yun nga. Eh, napaka-bogey niya nung araw. Bagay hanggang ngayon naman.
0: Oo, kinalakihan yan na marami.
1: Pero iba talaga yung pogi niya nung araw.
0: Ay, oo.
1: Iba talaga.
0: Alam mo yung butterfly hair.
1: Yung mahaba na may hati sa gitna.
0: Yes. Nauuso yan.
1: Ang tawag namin dati noon, Kimpy. Kasi Kimpy. Si Kimpy din na nagpauso noon eh. Kimpy de Leon eh. Tapos si Padre Garcia din.
0: Diba, yung mga teen stars dati. Alam mo yung mga teen stars dati. Napapansin ko lang ngayon. Diba? Ano? Talagang parang walang itinanda.
1: Diba?
0: Oo.
1: Ganyan kami.
0: Ano bang sekreto niya na may bahagi natin?
1: Ha? Ano lang?
0: Ano?
1: You eat eggs 3 times a day.
0: Akala ko ano, tubig lang.
1: Ewan ko ba yun sa mga yan? Kung anong jeans meron sila?
0: Oo.
1: Parang di tumatanda, lalo na yung Marvin Agustin.
0: Ay, oo. Oh. Alam diba? Mo ba, ang Marvin at Julina may niluluto
1: mo? Ay, oo!
0: Nako. Exciting yan, ha?
1: No.
0: Na-excite yung mga fans, mga Chuba Choo Choo fans.
1: Diba? Abangan natin lahat yan.
0: After ng pelikula kasi, di ba, parang nag-boom ulit ang kanilang
1: career. Di ba? Ay, talaga naman.
0: Na to. Tuloy-tuloy na.
1: Sige. Magkakabuhayan ng mga lab team noong 90s
0: yan.
1: Yung Bojo, Molina, at saka... Sino ba ang lab? Si Mylene Dixon.
0: Ay, oo.
1: Diba? Mylene Dixon. Nakwento lang naman sa akin nila na Dr. Hart yan.
0: Ah, talaga?
1: Oo, nakwento nila sa akin yan eh.
0: Ah, panay pala sila.
1: Oo. Yan. Marami na akong idea sa mga ganyan.
0: Oo, sila ang nag...
1: Oh.
0: Ay, sila ba?
1: Hindi ko nga alam na si Bobby Andrews at Angelo De Leon ay magka-love team.
0: Ay, talaga?
1: Hindi, wala pa na akong alam dyan.
0: Ako ngayon ko lang nalaman.
1: Ngayon mo lang nalaman?
0: Talaga?
1: Nung isang araw ko lang din nalaman yan. Kinuwento lang sa akin ng dalawa.
0: Ha?
1: Oo, ni Harvey at saka ni Dr. Hart. Silang dalawa nagkwento sa akin.
0: Ay, nagka-reminiscent pala.
1: Oo, nagkakwentuhan kami tungkol sa... Wala akong alam sa mga ganyan, mga love team na yan.
0: Ay, ang gwapo din ng Bobby Andrews, ha?
1: Oo.
0: Isa din yan sa nagpasikat ng butterfly hair.
1: Oo, no?
0: Ang gwapo niyan.
1: Diba?
0: Oo. Grabe, yung ano niyan, yung charisma niya with Angela.
1: Iba yun. Tsaka, sino ba isa? Inaalala ko yung ano. Sino nga ba yung ka-love team ni Red Sternberg?
0: Ay, yung,
1: si Raven diba? Villanueva.
0: Oo, di ba? Oh, pumano na si Sir Red eh, this year lang.
1: Ano ba?
0: Pumano lang this year. Anyway, yung mga ano, anong tawag ng grupo nila? TGIS ba yun?
1: Hindi ko alam.
0: Ayaw magsalita.
1: Ang bilis ang sagot, di ba? Hindi ko alam. Ang bilis talaga.
0: Akala ko matatrap. Matatrap kita dun eh.
1: Ulihin mo ba ako? Ay, naka.
0: Pero ang saya, siya balikan ng
1: nakaraan.
0: Yung 90s, yung 80s, yung 2000s.
1: Nakakabata yan eh.
0: Correct.
1: Siya, sige. Sana na may mag-aayos na ang dalawang panig para sa katatahimig ng lahat. Ano?
0: Correct.
1: Siya, sige, salamat sa chika mo today.
0: Yan ang ating balita ngayong Webes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Ito na muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
1: Nasa linya natin si HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa iyo.
3: Good morning, Manel. Sa dadaan ng Patag area. Maluwag na maluwag pa naman ating Patag area. At ang papunta na sa Villarin Street, may dirtap lang konti dyan sa Serena Crossing, Jacor Hospital. At ang makalusot naman, papunta naman dito sa Rotonda. Ayan lang ano ating posilan sa paminta. Ano na ang pababa ng ating galing sa master zone, pababa din sa paminta. Ito mahaba-haba na. Pero pagka lagpas mo naman dito sa Rotonda at ang Boulevard, napakaluwag freeway yan. Hanggang sa makarating kami dito sa Taguano.
1: Ayun. Sige, nandiyan ka na sa bagay ng Taguano. Mukhang may pasahero ka ngayon ah.
3: Meron.
1: Sige. Meron ako. Sige. Ingatan ang ating mga pasahero at ingatan ang pagmamaneho. Maraming salamat sa iyong report, HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitasyon ng makasada ng aking nadasang ngayon. Hard Masada Group, Tagalog Tools ng RRJ Taxi para sa Hard FM, Road Traffic, Alamin.

0: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Itama inyo mga orasan, alas 7:49 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes. Unang araw ha, sa buwan ng Oktubre.
2: Yes! Thank you, September. Welcome, welcome, Oktubre.
1: Ginigising na kita, wake up.
2: Kasi wake me up in September.
1: Yeah. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal. Impeachment Court, pinayuhan ng prosecution na bank records muna bago si Trillanes.
2: Estrada magiging testigo sa sariling graft case.
1: Sa balitang nasyonal, parepetisyon na layong itaas sa 5,000 ang personal economic relief allowance o pera ng mga kawani ng gobyerno, inihain sa tanggapan ng leader ng Kamara.
2: At headlines, ating balitang lokal, umigit kumulang 80 pamilya sa Mambuaya humarap sa mga kasong kaugnay ng posibleng demolasyon.
1: Sa balitang lokal pa rin, planong naval base sa PVDEC, inaasa magpapalakas sa seguridad ng bansa.
2: At ang bagong fare rate sa PUV, mananatili na ayon sa LTFRB10.
1: Samantala sa atin namang balitang bukid noon, mahigit 7,000 pamilya sa Impasugong tatanggap naman ng rice assistance.
2: At ang balitang bukid noon pa rin, bagong taas pamasahe sa bukid noon, hindi pa rin sapat para sa mga transport group.
1: Special permit para sa bao-bao at tricab sa Malaybalay, tinalakay naman sa konseho.
2: At headlines sa ating balitang Mindanao, 277 million farm-to-market road project itatayo sa Katiil at Buston, Davao Oriental.
1: Sa iba yung dagat naman, Malaysia, sinimula na ang pagpapauwi ng mahigit 1,000 Myanmar nationals.
2: At BMW, wandang tumulong sa mga apektadong OFW sa bus incident sa Germany.
1: Sa balita, mapalakasan, EJ Obiena nag-uwi ng gold at bagong Asian Games record sa pole vault.
2: At headlines, ating balitang showbiz, Patrick Garcia nagsalita sa hiwalayan nila ni Janeline Mercado.
0: Heart FM Balita!
1: Oras natin, 8 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
2: Ito, ano tayo ngayon na 85 days na lang bago magpasko.
1: Pasko na. Gising, gising! Gising na kayo, gising na! Wake me up.
2: When September ends.
1: Ayan. Tapos ang September, gising na. Gising na, excited tayo lahat.
2: Bakit kaya ano? Bakit kaya ganun? Bakit wake me up when September ends?
1: Kasi daw yung September, ayaw naman sa... Wake me up. Sino ba kamanta niya? Green Day ba?
2: Green Day.
1: Ay, kasi daw yung vocalist na minalas noong Agosto hanggang September.
2: Ay. So sa October.
1: Meron siyang mga nararamdaman. Hindi, parang konektado sa kanyang love life yan eh. Parang nasa proseso siya ng pag-move on. Kaya baka daw pag October na, hindi na niya maramdaman yung sakit na kanilang paghihiwalay ng buwan ng Setyembre. Shout out sa lahat ng mga hiniwalayan ng buwan ng Setyembre!
2: Cheers!
1: Mata na mo! Mata na!
2: Alam mo, yung pag-move on, yung paghiwalayan, isa lang talaga ang maaari natin gawin para makaano talaga.
1: Wala pa kang ganit yung ugangan. Ay, panawagan sa mga ugangan niya.
2: Hiring po
1: kami ng ugangan dito. Lapit na po yung Pasko. Para po kay George.
2: Oh.
1: Ha?
2: Baka naman makahabol pa.
1: Oo. Oh. Merong naghahanap dito.
2: Oh, good morning, man. Pa.
1: Dito lang yun, ha? Sige.
2: Patihin natin. Alam mo kasi na una ko lang yung countdown kasi ito si Sir Efren Mayan. Ayan, good morning, Sir Efren. Very good. Oh, thank you talaga. Ikaw din isa sa gauge namin sa countdown eh.
1: Parang no last week, parang salamat. Nasa 90-an pa. No? Hindi mo na mamalayan. So, 85 na lang.
2: Bilis. Kaya ready na ang mga dapat i-ready.
1: 40 pesos pala nahuhulog ko doon sa alkansya ko.
2: Ay, piso-piso araw-araw. At least may ipon.
1: 40 pesos pa lang.
2: At least may ipon.
1: Ito nga sa kilo sa bugas. Jeline Gales, Gales Family, good morning! Uy, kay Ma'am George Washington daw. Magandang umaga. Thank you.
2: Good morning din. Kay Sir Alan Buslon. Magandang umaga, Heart FM. Thank you.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Si Tate Nicolas, wala, nakalimutan natin.
2: Si Sir Glenn, good morning.
1: Fetion, Lola Lalang, Hanopolo, Claveria, Misa Rental, may mundag!
2: Good morning din kay Ma'am Gloria Barcovero. Good morning. Salamat sa pakikinig.
1: Oy, mga bagong ano yan. Nag-ano na ba? Naku, nag-follow na yata sa Jason Space Heart FM yan ha. Nagsipag-follow na. Magsipag-comment din kayo dun ha.
2: Oo, sige.
1: Oy, shout out sa WCCS Batch 78, the former Cathedral School of Technology Batch 82, now St. Mary Academy.
2: Si Mami Jovi, good morning. Si Mami Gemma Popos naman, magandang umaga. Shout out sa lahat ng mga taga Zone 10 Upper Carmen na nakikinig ngayon. Maraming salamat for always listening.
1: Ayun, si Mami Lilil Gab, magandang umaga po mga taga Burgos del Pilaria. Thank you.
2: Good morning kay Sir Tristan Wyatt Gulay, maing buntag. Magandang umaga.
1: Ate Phil, maayong buntag. Blissful morning. Sabi niya, watching while aminaw. O namahaw. Watching while aminaw. Shout out, Mama Inday and Team Turok Motoy. Maraming salamat sa paghahati ng balita. God bless and more power. Ang radyo ng heart ko.
2: Thank you, Ate Mari Phil. Lalin, Bonitalia Wiso, maayong buntag. Ayan sa mga taga King Louis Barbecue, Phase 2, Trinitas, Bugo. Thank you for listening.
1: Si Barmans, magandang umaga rin. Happy morning sa Manzano Compound. Kilay Brothers! Ayaw ka stress ha, Miss G. Managhanta. Chat you later, Miss G.
2: Thank you, ate. Ayan, good morning kay Mami Remedios Gimelo. Watching for Crystal Marama. God bless you. Thank you.
1: Si Roselyn Yeles Lavistre, oh. Pumupunta dito sa CDO yan. Sino Ma'am Roselyn?
2: Baka bisita dito.
1: Bisita kayo dito sa studio na mamit namin kayo ng personal.
2: Pare.
1: Kasi ano yan eh, solid sweetheart natin to dyan sa may bukid nun eh. Punta kayo dito, daan kayo. Minsan napupunta sila dito eh.
2: Ay, napapagawi sila.
1: Nagpapadala siya ng picture na on the way sila to CDO. Pumasyal kayo dito na mamit namin kayo ha. Huwag nyo na kaming dadala ng
2: Kayo lang ay sapat na po. Mamit lang, magkakwentuhan lang tayo konti.
1: Ano ba ang pasalubo niyo sa Maramang? Huwag na
2: magabala. Okay na.
1: Ayaw.
2: Sabi pa nga niya, mahal na ginapliti.
1: Mahal na ginapliti ka rin.
2: Oo, tumaas na talaga.
1: Jocelyn Flores, magandang umaga po!
2: Ayan si Tutski Ligaspi, loud and clear na sa Heart FM sa Tutski Car Wash Kibawi at sa Pick and Pulse. Ayan sa may Kibawi. Yung Pick and Pulse ba? Pickleball, ano ba ito? Villacruzis, Marisa Duroen, Leila Nalwan Raz. Ayan, belated happy birthday. And kay Sir Harry Tamsi na taga Kamamanan.
1: Ba? Ang dami nakikinig ngayon na nanonood. O, si Carlos Juan Libas, magandang umaga. Mga bago to ah. Ang guard sa may Joe Caring Shop. Doon Carlos Maguidon, magandang umaga po. Si Edgar Bro, musta?
2: Good morning din kay Bebs sa DG Roman. Magandang umaga. Thank you. Shout out sa may Our Lady of Mount Carmel Parish Church. Uy, congratulations. Uy. I just wanna say congratulations sa Our Lady of Mount Carmel Parish. They have a new altar. Nakita natin. It was very beautiful, very solemn. Kaya, thank you.
1: Sana makapagsimba tayo dyan minsan, no?
2: Oo, ang ganda.
1: Pinaghahandaan na nila yung simbang gabi. Diba? Julie Jala or Aurelianeda Maglasang. Buti hindi maglasong. Mga taga Southview Homes, Barangay Makasanding, may buntag!
2: May buntag, Mami Marilyn. Blissful first day of October, Mami. Ayan, good morning. Sweethearts all around the world.
1: Yun na, Bors. Ay! Ikaw ba masaya mo yan?
2: Hi, Sir Bors. Magandang morning. Ayan, shout out sa Gonzales Store sa may Puro 5 Kitautaw na Minaw Karo.
1: Okay,
2: happy morning.
1: Ay, talaga naman. Jel Canubas Lorin. Magandang umaga po sa inyo na Minaw Karo. Mga taga Camp 1, maramag.
2: Ayun, magandang umaga. Ati Maripel, sabi niya, makabuang dyan inyong energy, Sir Jason. Sabi niya, teka lang, na makete, yan, makatawa ko sa akuraba isa diri. Mag-ingat ka, ikaw na isa, tumatawa ka dyan ate.
1: Hindi ka nakakasiguro mag-isa ka lang dyan.
2: May nakikitawa sa kanya.
1: May mga elemento na minsan kasama natin.
2: Na hindi natin nakikita.
1: Na hindi kita ng inyong balintatao.
2: Ala, natakot na yan.
1: Ay, magandang umaga po. Maraming salamat, ha? Asya, padayon lang sa magpaminaw, mga sweetheart. Si Prince Faisal Ampuan. Nakikinig din sa atin si Jel Canubas. Lord, magandang umaga. Okay, sige. Dagang salamat po sa inyo magpaminaw niya. Padayon lang, mga sweethearts. Aras natin! Eksakto, alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ah, namali ka ng pindot. Ano? Namali ako ng pindot. Agad nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Bacansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
2: Nel Arciaga.
1: Ako naman, Marlau Remio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso.
0: Ihatid sa inyo ang radikalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Grabe, cute ka sulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
5: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.